tutu radio wa fe de fe yo a pate de oku fofo agbe de amo wi o to ba jora won la wa fi ni won ara won ile se radio ti wa hun eyan to dan to dale mu dalo ni pede ifaso wa pa amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo shau salama so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo sele de yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le fun oye be bond fm 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moya lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

0: ni oruko ti o da won ti paint islam ni esin terrorist won ti paint islam ni esin banditry won ti paint islam ni esin kidnapping be si ni islam ko awon ti won de n sise yi forgotten dollar awon ijo anu ni won to da si pe won se le sati min allahum mati muhammadiyya won se won si ninu ijo anabi dara won si ninu ijo anabi tori pe anabi wa muhammad oro won se islam oro won se yi ti won se ni won se labe ati ja ati mu ati wiwa agbara ati po awon kan ni kin se tori esin so ele la koko fe je ko yi wa na islam won kin se esin apayan islam kin se esin an gbe omode an gbe agba islam won se esin kidnapping islam won kin se esin banditry islam is a religion of peace at islam din of salam wal istislam islam esin alafia ni esin to de accommodate alafia ni esin to de accommodate ara wa irrespective of our religion or tribe on islam islam o ko ni mara o se ko yan mara amo bo wa se paint islam loruko ti o da yi orisirisi oruko na ti so anabi orisirisi oruko ni won ti so islam orisirisi oruko na ti so a muslimi latara isele tin sele yi be si ni ibe koko ibe gogoko ni problem ti wa nam tabani ka won tun lo a ri wi pe Nigeria yi olorun ba ni ko da si pe ilu tu da si pe ku forisirisi esin ni oni kaluku lo ni right ati sin esin to ba won enikan o gbodo force enikan lati sin esin kan toro tin be nno ofin orilede yi oni kaluku oni kaluku si esin re olorun ba aleke lan so fun alquran ba na'uzu billahi minash shaitani rajim olorun je ka mo yi pe olorun ni walau sha olorun so fun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pe walau sha rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin sallallahu alaihi wasallam olorun ba so fun wa yi pe olorun mo ma fa ko da si pe differences ma be laarin awon esin ni o rorun folorun olorun ni o rorun fun olorun lati se ijo kan lati ko da si pe ijo kan ni o ma be o rorun folorun lati to da si pe lati da si pe esin kan ni o ma be o rorun folorun lati da si pe eya kan ni o ma be amo olorun ni wala yadaluna mukhtalifin o fe ki differences wa lohun se se ni ototo be nipa ta lohun so ko n fe ki differences wa laarin wa ki wa ni ti wa ta ma wa bara wa ja nitori esin ta ma wa lala si ara wa ta ma bura wa nitori esin be si ni bi to ye ka channel energy wa lo a channel e lo sibe awon ti won gbe awon eyan ti won pa awon eyan yi awon kan ni won lo won la to si sabe won wa sasabe esin tori awon ti won lo yi esin oye won ama kin islam gogo ko wa gangan afa je ko ye pe islam o wa ninu awon esin to da si pe o value emi nti islam ko wa gangan islam o nse se apayan ama nti islam ko wa gangan ni pe la qad harrama al-din al-islam qatala nafs al-insaniyya bigere hakin islam ko o korira ki iyan pa iyan ko pa iyan kan lala n se pe o ni idi kan to je to idi to to si pe ka pa eniyan bi eniyan pa yan ofin si ni o dajo pe ko lo pa kin se pa won kan ni o kora won jo pe ebe si pa won la waj'alha min akbar al-kabahir adh-dhunub ka pa eniyan ninu islam ki yan pa eyan ninu awon gba nko gbe ese nla lodo olohun to olohun so ko won ni foriji yan wa azam min shaniha min alquran alkarim tu qur'ani ga to si muni to muni nilile fun gbogbo eni ba pa yan islam olohun muni nile o wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi o mulere lapeju e olohun ba alike lan so fani suratul mahida olohun so yi pe man qatala nafsan man any young nui kotala nafsen to ba pa emi kan bi gere nafsin lala ijasi ke bi eni yen pa yan ni ki ni ti ni iku fi tosi iku tosi ni ile ejo ni o dajo ku re ki n sa awon eyan kan ni o kora won jo pa ya be sin pa won iro ofin ni pelu ofin ni o ilana ofin ni o fi paru eni be aw fasade fil hadi abeni yen se nkankan ti o da lori ile to fi require ki won execute ofin ni o dajo yi pe lo execute ki n se pa awon eyan kan ni o kora won jo fakannama olohun ni eni ba ti pa eyan kan be fakannama qatala an-nasa jami'an Allahu akbar olohun ni eni ba pa emi kan ninu islam ko ba je keferi lo pa ko ba je muslimi lo pa olohun ni o da gege bi pe o pa gugu aye ni o pa gugu eyan ko lo pa olohun ni esan to gba ijiya ti o to si ni pe ijiya pe o pa gugu aye wa man ayaha bes ni eni ba ye emi kan to assist emi kan to gba la ko ni bi ku faka annama ahya an-nasa jami'an Allahu akbar olohun wa o da gege bi pe oye gbogbo aye ni Allahu akbar eleyin islam inti islam ko wan ayi ma ya won aya mi tolohun ti fi so to fi rin le fun ni pa yi pe a gbodo gbe emi ara wa emi tolohun fun e fun ara re gan o gbodo gba a nbe le ko wa gbe emi elomi e se nla lodo olohun islam leleyin islam won se yi to won se ni ki se islam o si won islam ora won se anabi ora won se koda to ba dan gbedal kiyama barihun ba nabi yu barihu minu ol anabi go ma deny won ipe won mo ri tori pe anabi kan ni won sise fun islam kan ni won sise fun naam e ja ka wa lo si bi pe kini asbabuhu wa hululuhu kini on to fa kilo de ta fi bara wa ni sujo yen ta bara wa yi kilo de ta fi bara wa ni problem ta bara wa yi olohun je ka mo yi pe ohun ma dan wa wo pe lawon kan marun kan bara uzu billahi minash shaitani rajim olohun ohun ma dan wa wo pe lawon kan marun wala nablu wanakum bi shay'in min al khawf wal ju'in wa naqsin min al amwali wal anfus was samarat wa bashir sabirin ama kila fa lo me ninu awon to lohun ohun ma fi dan wa wo ohun na ni al khawf iberu la koko Olorun ohun ma fi beru dan wa wo se nton sele yi se adan wo Olorun na ni ka pe e da bi lowa lawa nje adan wo Olorun ni wa kullu shay'in muqayyadun bil qadar abi un benu no kadara ipa won kidnap o ma ji wa gbe o si ma gba ransom so benu kadara abi kini in ti islam so lori e gangan e ja sare wo tabalo won al qur'an ina surat ar-ra'd qur'an chapter 12 aya ata aya kejo lati gbe chapter 13 rather Quran chapter 13 surat ar-ra'd tabalo wo a ri wi pe olorun ba salaye awon kankan fun wa nbe nipa awon nise ebi to ke problem ta kora wa si yi adro le solve problem yi fun wa o egbom ye dada adro kan o le solve problem yi fun wa a ba gbadura lataaro di osu meta problem yo ni solve a ba gba re fori di odun kan problem ta ko si ko ni stop ko ni solve ki wa lo wa kini yo solve problem na olorun ba ti lanu o ti lanu e kale fun wa olorun ba je ka mo yi pe bada usu billahi minash shaitani rajim olorun ni allahu ya'lam ma tahmil kullu unsa olorun ni gbogbo nti nbe ninu oyun alaboyun to bimo asiko to fi bimo ni asiko to fi kokko loyun ojo akoko to yin kokko duro olorun ni omo ti ru omo ti omo ru omo to mo na yo ya imi olorun ba ni mo mo okunrin ni obinrin ni ibeji ni o je ni imi olorun ba ni mo mo awon oleyinbo won gbianju ama won ti le dictate the early pregnancy won ni dictate sex omo lati pinle o de gba ti omo ba pe bi 40 days abi ju be lo ki won to be sin dictate wi pe se male ni abi female abi beji ni nbe nbe olorun ni ojo akoko to ti kokko duro ni imi olorun ba ni mo mo ti nbe nbe wal kulli bakana olorun so ki wa ma tagidu la harham asiko to ma na yo waye gaga olorun ni imi olorun ba ni mo mo wa ma tasdadu ti o asiko na yo ba le imi olorun ba na ni mo mo asiko ti o fi le mo mo ojo ti o fi le mo mo iseju ti o fi le awon oloyinbo won wa so wi pe igdd ti omo yo ma je plus 2 weeks or minus 2 weeks awon speculate be won laarin 2 weeks si minus 2 weeks o gboro je or plus 2 weeks. O God of Bima. I'm not just a fair way, you're going to allow me a minimum mo, and you got home, huh? All around, so you pay what could lache and dahoo be make it dad. Bobon, control, shell, papa, sing a lie, Bobon tashe, Bobon cho, shivalae, allow me to ala call it. You better want to enter so I in a sacolen. At the capital or a sacolen, while like in sacolia for far one. Awala for our far. Tori Bobon tea, a column for a get up your relay, the taffy badum. Gbogbo nto lo ye kolohun fun wa gege bi orilede ta ma fi jo ta ma fi jo to mi gbogbo nto lohun fun wa gege bi orilede ti o fin ni sele kan ti o ma benu ni ra lohun ti fun Nigeria kilo wa kolu wa ta wa ri lo ti a wa nje wa a wa ri pe gbogbo e na ki n satodo olohun afowo fara wa ni awon kan ni won create problem yi fun wa awon kan ni won create e fun wa ba kan na olohun ma nte siwaju wi pe alimul gaybi wash shahada omo lo ba lo ba to mo koko to si mo gbangba kebiru le mota ali omo lo ba to gaju so nta si gbogbo ntin sele yin na so lo mo ba mo si olohun ba mo si amo yo fo le ran yo ma wo wa ke to ba ti setan e se nkan ti e ke se olohun wa ntesu wa ti pe sawa'un minkum man athara alqawl allahu akbar olohun be so so fun ayi pe o nbe nu awon eyan ninu yin to ta si ke man athara alqawl I want they are silent killers. I want silent killers in be lying. I want silent killers won be lying yen ti lo pin gba ti won ba si wu wa silent killer yen laarin iluyo ilu oni da. Bakan na awon kan na nbe to si ja si pe wa man jahara bihi. Awon yen awon physical killer ni won. Iru awon banditry, awon banditry, they are physical killers. Olo oni to be do pin gba ti won ba si nbe laarin yin to si nbe laarin yin o ilu yen oni to bakana wa man huwa al mustakhif bil layl wa sarib bin nahar ati gbogbo awon to dasi wi pe oru ni won tin sise bi won oru ni won fin sise non fise bi won si awon tin gbe nu okukun ta fa sinu mole lopin igba ti won ba si nbe laarin yin e ma damu ni e koni koni solve olorun tun tesu waju bi pe lahuma muakibatun lahuma akibatu baina yadayhi wa min khalfihi awon to olorun wa so yi awon to olorun wa so yi olorun ni gbogbo ise te ba se patapata awon malaika kan ma be lapo to ati lapo si awon malaika yi ko se kankan ti won se nbe yahfazunahu min amrillah won so gbogbo nton se won si nkole gbogbo nton sele yi awon kan ni won fi nwa agbara won fi nwo okun won si fi nwa owo ni gbogbo agbara ta ba si wa gbogbo owo ta ba wa gbogbo ipo ta ba wa patapata re a lo fun ogori ogorun kan odun 100 years ta ba ti lo ta fi le awa ko la ni mo a se pada lo jejo re lodo olohun olohun wa te so pe gbogbo awon malaika yi won ma kose wa kale inna allaha la yughayyiru ma biqaumin allahu akbar bi tolohun ti fi solution sire ki wa ni solution olohun wa so fun wa pe inna allaha dadajo won olohun la yughayyiru ma biqaumin ohun oni yi situation lu kan pada ohun oni yi problem lu kan pada ohun oni yi wahala lu kan pada ohun oni yi adojuko lu kan pada atta yugayuru ma bi anfusihim Allahu akbar aya fi kan won na nkan ko yi pada fun ra won na to ba ti yi pada fun ra won ehn ohun la mo wa ran won lowo so nta si pe yi pada fun ra won ni o nbe lowo emi ati re o si nbe lowo ijoba ki joba dide si oro yi ki won si se nti e ki won se ki won ma femi awon eyan tafala ki won ma femi ami awon eyan wowu ki won ma femi awon eyan rare latara ipe an wa agbara sin wa ipo in the name of politics ki joba dide gbogbo awon ti e ki won dide si ki won dide si gbogbo ta ba fe ri nbe ta ro ipe a fe fi ma politicize e ta fe ri nbe a pada jejo re lodo olohun abe lohun olohun ma baluwa je o
1: amen
0: to sele so olo masaba ni ka pa lori re ro
1: amen
0: olon oloba loba tin ya mubaddila sayyata bil hasana olon loba tin yi abu pada si daada olon gbogbo tin sele yi ko yi pada si daada fun wa
1: amen
0: salihan amal tujawiz anna ma kana fasida wa fakfi lana warhamna innaka anta arhamar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaman ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
2: الصلاة والسلام meji ejo awon woni zakati to si
3: ikini awon mekunu olodun ti ori kan po ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewo ati be be lo ni
2: allahu akbar igbese won wa ni awon eniyan to fe ki zakati won ma sise ye ko gbe to ri ko ti pe ki gba ti ba awon mekunu olodun ti anu won ki se mi
3: ijo ansoro ni nakoka ni ki won darapo mo ijo ansoro ni nakoka mo fi beru olodun ba alagba zaka lowo olowo ti won si fi beru olodun ba pin ko si oju saju ni zaka pe ijo ansoro ni nakoka bo ba se zaka lo ba won owo yin tabi sadako ansoro ni nakoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja lake street off community road akoka ipinle eko esi le fi sadako tabi zakati ni sowo si 10135044 73 Zenith Bank PLC account name Ansoro Dina Koka Zakat in bracket Tamika Kukupe 09094875711 Ijo Ansoro Dina Koka Loso Wipe Ki Gbogbo Olowo Muslim Yoma Joju Meran Anike Yo Epo Kuro Ninu Alika Mo
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Adupe Fun Olorun asojugbe fun awon afawa ti won bo aye kan bo ayo keri keri pelu oro ti won ba wa so taana bari ari pe gbogbo e na ko lohun sanu wa ni solution lo ti fun wa yen inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ta ba yi wa pada ko sin ko tolohun fe se so gbogbo apata ati le lo ti bere gbogbo na ka gbianju ka yera wa wo so solution lo ti fun abi olohun ko lohun bo wa se dada fun awon afawa na gbogbo eleyi ti won so fun wa yi oni gbogbo ni wa si amo kamulo ohun gangan na ni ise to wa nbe so bo ti so fun wa yi na ki gbogbo wa pata ka lo yera wa wo nibi to ibi ta ba kuje ka to se koda emi na ti mo nsoro yi ki emi na lo yera mi wo gbogbo na ka yera wa wo ki olorun ko ba le tun wa se so labe be na a n fi asuko yi a fi n dupe lowo awon ti won na won si wa ni toro ni kobo ati wa n bakan na a n fi asuko yi so fun gbogbo to ya si pe a n wo ti a fe nu wa si edakun eje ki asowo si wa na ni eto wa ori eru eto wa na zakat half hour kei na ki e ba le gba lara to po ele na lara awon sahara ti n se na ni sora kotun jaria na ile na ti e le se investment lai lai ni so nawo si wa account number ti e ma ba nawo si o na ni Zenith Bank ma pe sin pe o na ni 10135044 73 lekan si 10135044 73 Zenith Bank Ansarudin Akoka Zakat ninu bracket one ni ibi ti e ma nowo ore si kolon ko ba bukun yi kolon ko si ba wa salekun daada fun yin to ni bayi a bi awon fawa ki won shadua gẹgẹ bí wọn ti máa ń ṣe fún gbọn tí wọn ń dá sítọ àtàwọn bàbá wa nílé tí wọn rán wa ń ṣẹ eléyìí tí a ń jì kọlọrun dákun kọlọrun kí ó gbàdúrà ẹnìkọọkan wa bisimilá.
0: Adúpẹ́ fún ọlọ́run.
4: Alhamdulilayi.
0: Ọba tí ó tún ní ká sọ̀kalẹ̀ ètò nírọ̀rùn àwa bẹ ọlọ́run gbogbo ẹ wa tí à ń tẹ́tí gbogbo tẹ́tí gbọ́ ètò yìí ọlọ́run má ṣàbà kún ẹnìkọọkan.
4: Àmì ni ya Allah.
0: Gbogbo ata wa ń dá sí tá a fi tọrọ wa àti kọ́ bọ̀ wa dá sí tá a fi ń gbé lárugẹ tá a jẹ́ kéétò náà kí ó mẹ́rí ọlọ́run gbèsè ayé ẹnìkọọkan wọ ní mẹ́rí o.
4: Àmì.
0: Látòrí àwọn bàbá alága tí wọ́n jẹ́ alága wa nílé alájọ Muhammadu Bashir Alade Muhammadu Lahawal. Ọlọ́run má ṣàjọ àárín wọn pẹ́ o.
4: Àmì.
0: Ọlọ́run má jó tọ́lọ́ wọn má jó tán báńkì wọn má jó tán lápò wọn gbogbo tọ́lọ́ ti ṣe fún ọlọ́run má jó bàjẹ́ látara tí wọn gbogbo àwọn bàbá wa pátápátá alájọ Abdul Hakim tìlú Alójú. Alájọ Mustapha tí wọ́n jẹ́ vice wa alájọ IPC wa gbogbo wọn pátápátá ọlọ́run bá mọ̀ yín ó sì mọ̀ ń tẹ̀ ń fẹ́ ọlọ́run má ṣàbà dó tì yín ọlọ́run má fi yín lẹ̀ tó fi mọ́ bàbá tó fi dóòdì bàbá tí wọ́n
4: bá sọ̀tọ̀
0: sí wa bíyẹ̀ sí wa alájọ Muniruddin Abayomi Balógun ọlọ́run má ṣàbà dó tì yín ọlọ́run má ṣàbà dó tì yín láéláé.
4: Ẹ̀bá
0: tí wọ́n jẹ́ San Sina Abiyamọ of Nigeria. Ọlọ́mọṣà jẹ́ àárín wọn pẹ́ o.
4: Àtọ́
0: àwọn ọ̀yà wa tó fi kárí gbọ́ ọ̀yà wa pátápátá alájọ Balkis gbogbo ọ̀run pátápátá ọlọ́mọṣà bá dó tì
4: yín.
0: Tí wọ́n jẹ́ bàbá wa àgbà nílé tí wọ́n jẹ́ spiritual father wa alájọ Fadila Sheikh Zainal Abidin Abdul Hamid Aziz Zaga ọlọ́mọṣà jẹ́ ara wọn.
4: Àmì ni ya Allah. Àmì.
0: Pátápátá ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ń dọ̀fẹ̀mí náà ọlọ́run má jò ó bàjẹ́.
4: Àmì.
0: Ilé ọlọ́run má jò ó dáa.
4: Àmì.
0: Ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn náà ọlọ́run má jò ó bàjẹ́.
4: Àmì. Rọ́bìnrin àìsàtì àmàyà sí fún wọn sẹ́lẹ̀mù àárín mùsẹ̀lín. Ẹ tún bá pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú ogunlọ́dọ̀ ọlọ́run lágọ̀ọ́ mọ́kànlá lórí ẹ̀rọ 92.9 Bond FM. Ètò wa náà ni Zakat Half Hour. emi omo yin na n dagbe fun pe akola jimoto ni asopolopo re Abdullahi Kimadeloni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam

0: fun okun akin to ni ati bi o se gbe oruko ba dadu isita alakoko to ndije do ipo gomina ni tire aya alaga ijoba ibile ijoba agbegbe dagba soke olorun da arabirin folashade kumayan ajose ati aya alaga ijoba agbegbe dagba soke iwo orun badagri yen badagri west arabirin miriam yemarin boriyin fun igbese eyi ti ijoba yi ti isakoso egbe oselo progressive congress gbe leyi to sin so bi pe ohun iwuri lala loje fun ilu badagri nigba to un na soro aya asajo egbe oselo apc ni badagri west lcda arabirin bukola bangbo se sapejuwe omo babirin damilola sanayan james gege bi onirele eniyan to si ni opolopepe nigba to nfesi omo babirin damilola sanayan james enitin igba keje alaga ijoba ibile badagri west lcda arabirin sesi ogunbe isojo fun dupe pupo lowo olugbe badagre lapapo fun ife ti won ni si ohun alaka ijoba ibile badagre ogba eni babatunde hun pe ti buwalu ori pe o si ti so pe o di afaro lati oniye lo pe bere lago marun owuro si ago mewa asale ojojumo oni ago marun owuro si ago mewa asale ni aye wa fawon lokada lati sise o ni ohun to ba ti kojo ago mewa asale ko sa aye mo o fun eyikeyi olokada lati wa lupupu e koja papajulo awon ti won fi nse kara kata igbese yi lo waye latari eto abo orile ede ye ati bipe bi awon eyan se nke gba jare kiri be na lo so di mimo wipe lowo lowo bayi o eyikeyi awon to fi alupupu sise won gbodo ma lo e aso idanimo leyin ti won fi mo pe di bayi niyan ni bayi ni o wa ni awon olokada won ogbe ni babatunde won pe tun so di mimo bipe igbese ki won ni aso idanimo yi yo je ki eto abo ko tun bo ni pon se daada ni joba ibile badagre ba kan na lo tun wa ra webe sawon ara ilu papa lati wa ni oju ni alakan fi nsore
1: ati ijoba ipinle ati ijoba ipinle alati boju to eto abo eto abo o je okukudu ninu ise ta se olukan kan gbe awon eyan kaakiri a fe je ki oju wa ma ri won ni kiko bo se n tere ro ayo so pe ise awon bere lati ago marun idaji o de kan ri si ago mewa ale ayo so pe awon ti
0: ewe awon olugbe badagri papa so di mimo wipe igbese je igbese to da ti wipe badagri je ilu kan to se wipe alaafia wule ijoba nibe saaju tele ba kan na ewe agbenuso alaga ijoba ibile badagri ogbeni augustine creco so wipe igbese alaga ijoba ibile badagri yi waye ni ibamu pelu ofin orilede nigeria awon agbagbagbo se ilu kan awon loba loba awon aseju esin to fi mo egbe awon odo lekun idibo alimoso ti fe konu han si are bola tinubu latari igbese ti o so pe o lewu pe papa julo lori esi idibo abele egbe oselu apc to koja lo yi yen lekun idibo ohun nigba to ba won to awon akoroyin soro ninu egbe da adari egbe kan ta mo si kagram to tun je asajo foro oselu lagbe alimoso comrade kola wole okedara so pe igbese awon agbagba egbe oselu apc lasiko eto idibo abele ohun je igbese to sese o ko se akoba feto oro oselu nigba to nsoro onikotun ti lo ikotun oba aziz gbadde bi o isola ro awon omo egbe lati se suru ki won se sise fun idagbasoke alimoso lapapo
2: nitori ya wa je pe lati ma ko du alimoso yi o di ni owo akuti ni e de ma sa pe pe eyin ni kokko lo ma ti bu a o de fe ki ojo ipo se bi alimoso wa ri eyin ìbáwọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ yìí ẹgbẹ́ fà wà ní ọ̀sán fẹ́ yìí ni o ẹni tí mo wà ní ọ̀sán tí mo fún gbogbo padà lọ lórí ẹgbẹ́ yìí.
0: Ní tirẹ̀ asòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àlímọ̀ṣọ́ nílẹ̀gbọ̀n asòfin lẹ́wà ọgbẹ́ni ganiyu ayuba rọ àwọn afẹ̀hónúhàn láti ṣe sòrò pé àwọn tọrọ kan ṣiṣẹ́ lórí ohun tí wọ́n fẹ̀hónúhàn lé lórí.

0: bo pada iroyin apapo nte siwaju ijoba apapo ti kesi awon orilede Nigeria awon oniroyin awon ajo ti kise ti ijoba awon elegbejegbe atawon osise leto abo gbogbo lati suwopo pelu ijoba gbogun ti iwasun mi lorilede minister feto iroyin ati ilaniloye lorilede Nigeria Alhaji Mohammed Idrisi to so ye so pe pe parapo gbogun ti iwasun mi laiwo ti esin eya tabi ti egbe oselo nikan lo le mu alaafia ijoba lorilede ye minister ohun wa se ileri fawon eyan orilede Nigeria pe isakuto are Bola Tinubu yo te siwaju oni ti rere daju pe abo to pe wa lori emi ati dukia awon orilede ye gege bo se so oni isowo ti eto abo orilede Nigeria se denu kole koja ofen o koja afenu so sugbon le to si je bi pe lowo lo bayo nilo ifowosogbopo lati jagun re ijoba apapo ti gbe yi gbese ati se ifilole ile ise olopa ipinle jake jado orile ede yi eyi atunbo le mu idagba soke ba eto abo orile ede yi olori awon osise nile ise are ogbeni Femi Badjadia Mila to so iye lupin ipade oni wakati gbogboro eyi ti eyi to se pelu awon toro kan so pe looto isakoso to wa lori alefa bayi ti se gudugudu meje ya ya mefa lori oro eto abo sugbon yi igbese yi na yo tun se iranwo feto abo orile ibi ye gege bo se so oni ijoba tin gbe awon igbese kan eyi ti yo mu orile ide yi bori awon ipenija to nkojo eto abo re wayo iroyin ile okere awon ologun atawon egbe alatako orilede Somalia ti wo ya ijamba ye ni Mogadishu ti sori to se olulu orilede Somalia ti eyin si ti se idiwo fun eto idibo sipo are to lo lowo orilede ohun ti e o ba gbagbe saare orilede ohun ogbeni Hassan Sheikh Mohammed Tenubepo lojo kedogun osu karun odun to koja sugbon ti won fi odun kankun to si je wi pe eyi gan lo da fa kaja sile eyin ara agun loro idagbasoke ilu je nitori na sai party re yo sese ka to mere won so pin egbo awon koko inu re le kon si ogologo egbe awon obirin lekun idibo badaru ilegbo selu progressive congress APC ileri ati leyin fun igba keje adije do epo gomina ipinle eko omo ba birin dami lola sonayan james amu iroyin wa fun yin bi pe ajo kole eko doti ipinle eko robo to awon eyan meje kan fun esun pe won da idoti sawon ibi aito lati odo ijoba apapo amu iroyin wa fun yin bi pe ijoba apapo pe fun ifowosowopo awon toro kan lati fun si ipinija eto abo orile ede ye nile okiri amu iroyin wa wi pe awon ologun atawon egbe alatako wo yaja lolo ede Somalia eyi lo pere won ti se ti gbo yin lati le se radio Bond FM 92.9 onigbon gbe keja ni ipinle eko ope pataki lowo Adeyemi Adesanya to kore awon jo lede gesi emi pendo Francis ni won se ti gbo yin lede abinibi titi digba mita otun pade
1: e real edumare lojiri ewa fakuko edumare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko edumare lojiri ewa fakuko nibi kakeje ati polowo o se royin

onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo Badagry Maazị Babatunde Hunkpe enyela iwu ka ọkada na-agba naanị malite n'elekere ise nke ụtụtụ ruo elekere iri nke abalị na Badagry iji kwalite nchekwa. Ntụziaka ahụ gụnyere na onye ọkada ọbụla ga na-eyi uwe elu nke njirimara akpọrọ jaket. Ntụziaka ọhụrụ ahụ metụta kwuru ndị nke na-anya ihe onyinye akpọrọ bọọlụ n'okporo ụzọ ndị ga na-eme nke ahụ n'agbata elekere isii n'ụtụtụ ruo elekere isii na mgbede, tinyere na mmemme ọbụla mmadụ na-eme na Badagry agaghị agafe elekere asaa na mgbede. N'okwu ya ka okwupụta okwu nye Maazị Hunkpe, Maazị Augustine Kriko nọrọ kọwaa na ntụziaka ọhụrụ ahụ bụ iji nyere ndị ọrụ nchekwa aka ịkwalite nchekwa, wee gbakwunye na ọ dị mkpa ka ọha obodo hụba isi na ntụziaka ọhụrụ ahụ maka na ndị ọrụ nchekwa dị njikere mgbe niile itinyezu ya bụ ọrụ dịka o kwesịrị. Ụfọdụ ndị ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ndu ọdịnala na ndị ndu okpukperechi, tinyere otu ndị ntorobịa na ọgbọnta votu Alimosha Federal Constituency edegarala onyeisiala Bola Tinubu akwụkwọ ime mkpesa na o nwere ndị chọrọ ịgbanwe mpụtara ntuliaka mkpuke nke otu All Progressives Congress APC na ọgbọnta votu ahụ. N'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ na-egbeda n'aha otu Candidates of APC Grassroots Movement CAGRAM, Comrade Kola Wole Okidara boro ebubo na ndị ndu otu APC na steeti Lagos chọrọ iwepụ aha Maazị Ganiyu Ayuba, onye tutere ugo na ntuliaka mkpuke maka ọkwa onye nnọchiteanya ụlọ nzukọ House of Representatives. Comrade Kola Wole kwuru na ọ bụrụ na ndị ndu otu ahụ ejiri aha onye ọzọ dochie anya Maazị Ayuba, ịmara na nke ahụ bụ ikponyere ọchịchị onye kwuo uche ya aja nakwa imebi obi ọtụtụ mmadụ. Na ntụnye nke ya ka onikọtu nke ikọtu His Royal Majesty Oba Aziz Gbadabiu Ishola nọrọ kpọ oku ka ndị otu ahụ na ya bụ mpaghara wetu obi ma rụkọ ọrụ ọnụ iji weta agamnihu na Limosho. Ndị ndu otu All Progressives Congress APC n'ala anyị agwala ọha obodo ka ha leghara aha ndị ga-eji aha otu ahụ zọọ kwa senetị nke na-agagharị n'ikuku anya. Ozi odeakwụkwọ mgbasa ozi otu APC Maazị Felix Mawka wepụtara na-akọwa na aha ndị ahụ bụ ụgha, wee kpọọ oku ka ndị otu APC dum, ndị nkwado ha, ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche na ọha obodo ghara iji aha ndị ahụ mee ihe maka na o siteghị n'isi ụlọ ọrụ ya bụ otu. Maazị Mawka kwuru na ọ bụ naanị National Working Committee NWC otu APC nwere ikike ikwupụta mpụtara ntuliaka elu mkpuke otu ahụ maka ndị ga-azọ ọkwa dị iche iche ma bụrụkwa nke ọ ga-eme site n'ụzọ doro anya. O nyeziri ndụmọdụ ka ndị otu ahụ nakwa ọha obodo kwụsị ịgbasa ozi ndị nwere ike ibute ọgbaghara ma kponyere ọchịchị onye kwuo uche aja n'ala anyị. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa anyị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Gọọmenti etiti ekwuola na atụmatụ ihibe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti nọzi n'ogo nkapị ọnụ dịka iwu ya na ya ga-eso ga-adị njikere mgbe adịghị anya. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ka chief of staff nye onyeisi ala Maazị Femi Gbajabiamila kwuru na ọ bụ eziokwu na atụmatụ ihibe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti malitere ịdasi ike kamgbe ọnwa anọ gara aga, mana nke ahụ chọrọ iwu doro anya na-abụghị nke a ga-eme n'ọkụ ọkụ. Dịka Maazị Gbajabiamila siri kwuo, gọọmenti chọrọ ịgbaso ụkpụrụ ga-eme ka ọ dị mfe isite n'usoro ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nwere naanị otu alaka wee banye n'usoro nke nwere ihe dịka alaka 37. Gọọmenti etiti etikuola ụmụafọ Naịjirịa dum, otu nnọrọ onwe nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche ka ha jikọọ aka ọnụ n'agha na-ebu megide agha nnupụ isi nakwa nsogbu nchekwa ndị ọzọ. Minista okwu mgbasa ozi dị n'aka Alhaji Mohammed Idris bụ ya kwupụtara nke a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ na Abuja, wee kọwaa na imemela agha nnupụ isi chọrọ njikọ aka ọnụ nke na-enweghị okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị agbụrụ na okpukperechi n'ime ya. Alhaji Idris kwuru na onyeisiala Bola Tinubu kwudosiri ike na mbọ ọ na-agba ịhụ na a napụtara ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ahụ a tọrọ na mwakpo dịgasị iche iche na steeti Oyo na Borno, wee rụtụ aka na ndị ọrụ nchekwa na-ama imi n'ala n'ụdị pụrụ iche ugbu a ịnapụta ndị ahụ niile eji eji, ma hụkwa na a nwụchikọrọ ndị omekome ahụ ma nye ha ntaramahụhụ. Onye minista ahụ rụtụrụ aka na mbọ gọọmenti etiti na-agba megide agha nnupụ isi enyela aka n'ikpe ahụ a mara

0: many more.
1: May you what you do down the Macanom and wine and make a town? What to own Yabu, Unuma, then why yori. Oh, man!
0: Oh, yeah, what can I never give them? Oh, you know, why, and again, I'm no many boy, Nanopa. Oh, many boy.
1: I didn't know. I said, I thought I could not go many with a bond FM 92.9. Chata no many bo bomba ha njia go fetara gi siopu ndi mbaga sere na akwa akoko ndi nke rutara anya aka nke tabu nko bachi Friday aheke bia na zo abali se ko na June afo 2026 namde ezoko ye baham eji ma akwa akoko na Nigerian Tribune na akwa akoko Vanguard
0: Adi mama onwe mbroslin chika ajecha nae eji ma akwa akoko New Telegraph na kwa zinwan ni abo Daily Trust.
1: Adema, kaisi otu awe malite. Kamu malite ni hedre na aku kwa kwa Vanguard ni benki se ya wesi. Gomenti otiti angoli yi. Ime milandi ntore. Manapota, umu akandi ha toro na state oyo na aboronu. Ase kwa nisi meboso maka anorone soma. Ndu mwambia ne to gologo. Okuru, na onwe yi mwato obola kusre no na akandi omekome. Kabeji okun. Ndi aga no PC mmadiri mmadinari atoni ri asatoni si ka mari ikpe ebe nari se ndi ozo bu ndi aka na ikpe ka odi ugbu a na lani oni be nki se ka ige nweti ihe ndi a nile na akwukwa akuko Vanguard
0: government etiti ji amu mma na ka ugbu a maka izoputa umu afa ala Nigeria dika igbu ndi mmada gara gara kana ka na egbu okuko bu no nke na agbasa Number South Africa. Ona wa bato yi no mafo alana yi. O mafo mba Africa. Bondi bagasiri ni me. Mabagasiri ni mohia na kwazi. Ugu digasi chiche. Makosondo ha. Aku kabo nki igagoro ni be. Nka bo. Nka kukwa kukon New Telegraph.
1: Nta la iwu gelokata. Ulo oru ndi uwoji nke state. Fosire nta kereke eme chapi hede na ya. Ulo oru. Ulooro onyisi ala na-ekwu nke a afeni fere chọrọ ka eme ngwa ngwa na ya maka na anọrọ na-eme mgbe ururu a na-egberukpo ime ọhịa n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
0: usoro iwu a ga-agbaso maka inwe state police bụ nke ga-ahụ apụta na nso nso a Ọchịchị etiti bụ ha na atanyabụ ake ma na-aja eze n'ibe nke asatọ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Maka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti, ụlọ ọrụ onye isi ala, ụlọ nzukọ omeiwu etiti na IGP nọzi ugbu a na ahazicha ụmụ tete na rere ndị dịgasị mkpa. Ha mebe ọsọ ihe m nọ na ya maka na ụkwara nọte aka n'ọnụ ọghara asọ mmiri. N'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Ifungo ka ụkwara mere.
1: O nwere ka ọnọdụ ị ga-anọrọ etu a. Ị ga-achọ dị ka ọ na-edekwu aka.
0: Nnamdi egwu gị
1: na-akwụkwọ. Ịmanụ nwere ka ị ga-esi. O nwere ebe ị ga-anọrọ. Ị gaghị asọ ka ị ga bụbụbụ ụkwara. Ị kpụrụ ya n'ọnụ gaa obere oge ka ị ga ebe mmadụ agaghị anọ nso ka iwe gbopụ ya.
0: Mgbe
1: ị ga-eruzi ọ bụrụ na ọ na-asọ mmiri.
0: Imeela maka ya bụ nkọwa. Ọchịchị etiti aṅụọla iyi na ha ga-emebiriri ndị otu isiekwu ọnwụ nnapụta ụmụaka ndị ahụ a tọrọ na steeti Oyo nakwazi Borno n'okpuru ya bụ akụkọ wee si otu arịwa na-ebo gọọmenti etiti ebubo na ha dị ka ha na-ele anya n'ihu were na-eme ihe ha na-eme ma kwukwazie na nwa dị ọnwa 18 sokwa na ndị ahụ atọrọ atọrọ chai Chineke nna
1: ihe ọjọọ ihu baa gị ọhịa
0: amen akụkọ a gụrụ ya nakwazi akụkọ ndị ọzọ n'ibe nke abụọ nke anọ nakwazi nke 27 ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: gọọmenti etiti na-akpọ oku njikọ aka ọnụ ọha obodo niile ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị ọrụ nchekwa n'ibu agha megide agha nnupu isi maka na ọ na-aba aka abụọ akụkọ ọnụ ha etigbuo ijiji n'ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
0: Aso Rock bụ nke dị na Abuja bụ isi obodo ala Nigeria bụ nke mechiri n'ihi egwu maka ganigani ndị mmadụ na-akpọ n'okpuru ya Nane ndi bi nebe ahụ nakwazi ndi na-arụ ọrụ ka a na-ekwe ka ha banye n'ime ya. N'ibe nke ise nakwazi nke iri abụọ na asaa ka akụkọ agbara elu n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Otu ndị ọrụ nchekwa siri gasa nkata ndị omekome kpara ịtụ ogbunigwe na obi gọọmenti steeti Ondo akanachi steeti Ondo Ayadatiwa na-akọwa nke a. Ọkwa na ya ka eji ekwu okwu ike nkwụcha mgbe niile maka na oke anaghị eri ihe onye mụ anya. N'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Otu onye nche bụ nnọọ onye nwụrụ pee dịka ndị agha isiokwu ọnwụ tọrọ mmadụ alọ na Abuja bụ isi obodo ala Nigeria. Ọ dịkwa egwu ma dịkwazie egwu n'enu egwu ebe ntọrọ bụzi m emepere na m
1: akwụkwọ
0: akụkọ ọbụla ụbọchị ọbụla ị ga-ahụrịrị ebe a na-ekwu ntọ. Chineke nna biko ya napụtazie n'anyị n'ọnọdụ a. N'ibe nke iri na isii nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ agbara elu.
1: Ụlọ ikpe enyela iwu ka e dobegodi osote onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo na steeti Ekiti n'ụlọ mkpọrọ maka ịkpa nkata ịtọrọ onwe ya. O chefuzie na onye lie onwe ya, otu aka apụtaghị
0: otu ụkwụ apụta.
1: N'ibe nke iri na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Maka ọkwa onye ga-abụ onye ndu nke ndị ọnụọgụ ha dị nta, a na-ebo ebubo na enwere ka m iri aka azụ bụ nke gburu nde $60 siri wee gaa banyere ịhọpụta Ugochukwu nyere. Anyị ji onwe anyị wee họpụta ya, ọ bụ ndị G60 nke ndị ụlọ nnọchite anya nke ala Nigeria na-ekwu nke a. N'ibe nke ise nakwazi nke iri abụọ na itoolu nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ agbara elu, ebe ọ gbara elu n'ibe nke iri na otu nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Maka atụmatụ ịkpọlite ọnọrọbụ Imo Ikenga Ugochi nyere dịka onye ndu otu pekarịtara n'ọnụọgụ n'ụlọ nzukọ House of Representatives, ndị omeiwu okporo onwe ha CG60 ekwuola na ebubo wuruwuru nke a na-asị na na-enyefe ego na onwekwa onye nyefe ego na onwekwa ifefafụ
0: ma na ọfa ji obi fa
1: wee họpụta onye facho na onwekwa onye nyere fe netin
0: ndị ikwukazi okwu a ka ga-asị na ịnọ di a.
1: Ọ bụ na ị ga-elele onyonyo ị ga-ahụ ka esi ekwu a igbe ele anya n'ọnụ nke mkpakara ga-ama ọzọ. Ọn'ibe nke itoolu n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, ọ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke iri abụọ na otu.
0: Ala Naijiria ga-arụ anụrị ọgụ ma merie. Kedu nke ị na-ajagasị anya?
1: Naijiria
0: ka ọ na-achị ọchị. Mana ụmụ amadi na-ekwu na ha ga-arụrị ọrụ n'oge ọ dị ndụ. Mụ onwe m sokwesị na ala Naijiria ga-adịrịrị mma n'oge a ndị ndụ. Nwa Amadi Tunde Bakare bụ ya na-ekwupụta nke a n'ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ maka maka n'isi baa uru ọbara agụba. Maka afọ 2027 anyị chọrọ ka e nwee ntuliaka elughi anya oge na Naijiria. Onye nnọchite anya mba Britain na Naijiria gwara onye isi oche otu APC onye a na-achụ ehi etiku o jighị ọgbụrụ ehi ojide ọgwụ ehi. N'ibe nke iri abụọ na otu n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Otu jikọtara mba ụwa bụ otu UN na mkpọbiri chọrọ ka atọghapụ ụmụ akwụkwọ nakwazi ndị nkụzi ndị ahụ atọrọ na steeti Oyo nakwazi Borno. Ị gaa n'ibe nke ise nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust, ị ga-agụrụ akụkọ nke ọma.
1: Akwụkwọ akụkọ Vanguard nwekwara ya n'ibe nke anọ wee sị otu United Nations chọrọ ka a tọhapụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi dum eji eji na Naijiria. Ihe ntị na-ata agbụghị agba agaghị ezu ike. N'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Usoro mwepụta ọkwa ọchịchị nke afọ 2026 akpatụrụ aka usoro ndị ụlọ ọrụ INEC wepụtagasịrị bụ nnọọ nke dabere ma megide ndị ndọrọndọrọ ndị ọzọ bụ ndị na-abụghị ha nọ n'ọkwa ọchịchị ugbu a. Ọ bụ otu ndọrọndọrọ NDC bụ ndị na-eti mkpu a. N'ibe nke iri abụọ na asaa ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ akụkọ a.
1: Obi gwara ndị ntorobịa sị ụnụ atụla anya ka Deboye gbara afọ 74 ga-ebute ụzọ egwu na mgbanwe ala anyị chọrọ maka na ọkwa n'ume ka eji afụ ọkụ n'ibe nke itoolu ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard
0: ya bụ na ọ dị anyị dum n'aka na ọ bụghị ọm ndị na-agbazi egwu ihe na ihe abịa nlebe anya maka na emere anna ofu asịrị na ọkpọ na ha adịgo na ha kwesịrị ị na-ekwu okwu ndị nwa bụ onye ka ji ndụ n'ume gịnị ka ị na-eme iwetago akwụkwọ m
1: atụmvotu gị n'ebe ahụ ka a ga-ebidogodo
0: ndị otu ndọrọ ndọrọ nọdụrụ nnọọ aha ndị chọrọ iso wee zọọ otu ọkwa ọchịchị maọbụ nke ọzọ ọdụ n'ibe nke mbụ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ agbara obodobo
1: ọ dị mma maka afọ 2027 ọ bụ naanị Jonathan ga-eji ọnụ ya ekwu uche ya banyere ọdịnihu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya ọ ndị nkwado ya na-ekwu nke a maka na ọkwanụ mmanya ka a na-aṅụ chitere diochi anaghị adachitere diochi n'elu enwere ike ọlọbata etu a ịnarịa mmanya were akpọ daa akpịrị ṅụọ ọsọ gị o ruo na-ịda n'elu ọ diochi nwe nke ahụ ọbụghị gị ga-adachitere ya n'elu ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard
0: mmadụ asaa bụ nnọọ ndị nwụrụ pii ha nwụrụ anya dịka ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị ehi kwatụrụ na steeti Bauchi echere m na ya bụ akụkọ bụ nke danyugo ọnụ maka na ịma na nnamdị ọ bụrụ na m ịga ịlọghachi tụgharịa uche azụ ịmata na nkwakọrịta ndị na-akọ ọrụ ugbo na ndị na-achị ehi nwekwara ka o si emetụta erimeri n'ala anyị bụ Naịjirịa anyị wee na-arịọ Chukwu Abiama biko ka ọzọ emezina n'ibe nke iri nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ agbara
1: ọ dị mana ịpịachizi omenigbo nke taa akụkọ egwuregwu dị n'akwụkwọ akụkọ The Guardian n'ibe nke iri atọ na abụọ owesị tụọ anya agba bọọlụ nke pụrụ iche dịka Naịjirịa ga-ezute mba Pọtugal n'egwuregwu enyi na enyi ịmana nke anyị na Poland gbara na anyị gbara ọkpụ abụọ anyị akwụsị ka ige ntị chebiri ihe anyị ga-eme Pọtugal ọ ndidi na-ekwu nke a nsogbu adịghị mba abụọ nọ amara nke bụ oke otu aka a ga-esi were ya na nketa na omenigbo na bond fm 92.9 ekele m aṅụrị ka ụzọ m efu na maka ịkpara anya ka n'igwe na nketa chichi ekele
0: onye ọma gere anyị ntị ekele m gị dalụrịnne maka isonyere anyị abụ m Roslyn Chika Ajichana ị ga-adịrị m ka echi maka na echi aji agwa agwụ ya gazie
1: nnamdị Ezeoke ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ udo dịrị gị.

0: nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma.
1: Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: along railway line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
0: Phone number mbụ 080-371-438-53 or 080-288-71-333.
1: Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: along railway line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
0: Ụbọchị nọmba m ọzọ e were bụrụkwa 080-271-438-53 or 080-288-71-333.
3: Dụka ịgbasa nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị n'obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si o nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọfọ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụsị ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ, ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 080-371-438-53 or 080-288-71-333.
4: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya, ndewo.
5: Ọ dị mma, ọ ka bụ ekwe mgbanị Igbo n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. ọ bụrụ na ogbe aka ị na-esonyere anyị, anyị na gị ga-anọkọrị ka anyị na-eleba anya ihe gbasara ndị Igbo, mana ka mkpokwa ya kwụsie ya ike. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo iwetebeghị ikikere eji atụ vootu nke a na-akpọ voters card, gbaa mbọ hụ na ị gara n'ebe a na-eme nke ahụ, ka o nwee ike bụrụ onye tinye nke ya, onye ọzọ etinye nke ya, ka ọ na-adabara ndị Igbo, ka anyị kwuo okwu dịka ndị sokwa nwere obodo Naịjirịa site na ituliaka nke anyị. N'izu ụka nke a, o nwere ihe anyị ji maka ya wee bịa. Anyị niile ma wee kwetesi ike na nzukọ obodo bara uru nke ukwuu, karịchasịa ebe anyị nọ na Lagos, ebe anyị nọ na Oyo, ebe anyị nọ na Ogun, ebe anyị nọ ebe dịgasị iche iche, ma ndị nọ n'ala Ghana, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu anyị. Ndị Igbo ebe ọbụla ha gara, ha na-enwe nzukọ obodo eji wee mara ha, dịka obodo a na-akpọ Ichinamaka nke dị na Kata n'Oru. O nwere obodo dịgasị iche iche. A bịakwa na ala Anambra, o nwere ndị ngasịrị ndị Igbo ukwu nwere nzukọ nke ha na Lagos, ndị Achị n'Enugwu nwere nke ha, ndị ụmụahịa, ndị Owerri, ndị obibi eze na ebe ekwe mba si wee bịa nwekwara nke ha n'ala Lagos. Mana anyị chọpụtara na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị anọ na nzukọ obodo ha na Lagos, ka m ji Lagos wee na-ama atụ. Anyị chọpụtara na ọtụtụ ndị kwesịrị nọ na nzukọ obodo nke obodo ha na Lagos anọghị na nzukọ obodo ha na Lagos. O nwere onye anyị jụrụ ajụjụ, o wee na-agwa anyị na ndị nzukọ obodo ha na Lagos sọsọ ibula mmadụ ka ha na-ebula na ya gwa ekpe a na-ekpe ekpere ka ya nwụọ n'obodo a ka ebule ya, na ya elesiala anya n'ihu, lee anya n'azụ, sọsọ uru a na-erite ịbụ onye nzukọ obodo ha na Lagos bụ mgbe mmadụ nwụrụ ebula ya. Maka na anyị lere anya mgbe ọbụla anyị nwere nsogbu, ụmụnna adị enyere ya aka, ya ga gwa ha na nzukọ obodo, si nzukọ obodo mere m ihe dị otu a, agaghị emere ya. Mana ọ bụrụ na onye iro ya nwụọ ugbu a, na ha niile ga-ezukọ na be ya, chọta ambulance buru ya lawa. O wee sị na ọyị ya mere ya ji lee anya ihu, lee anya na azụ, sị mba na ya ga-anọzi na nzukọ obodo. Ya nwa bụ ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taa. Dịka

0: onye Igbo ikwetere na nzukọ ịnọ na nzukọ obodo na Lagos kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ikwetere ịgwa anyị uru a na-erite n'ịnọ na nzukọ obodo, ọ bụrụkwa na ikweteghị ịgwakwa anyị ihe mere gị nwa ekwetere. Ọtụtụ ndị Igbo anyị ma na ọtụtụ ndị Igbo nọ na nzukọ obodo, ọ bụrụ na ị gaa Festac, ọ bụrụ na ị gaa Oshodi, ebe ndị Igbo na-emegasị nzukọ obodo, ị ga-afụ na ebe ọbụla na-eju eju. Mana o nwekwara ndị na-ekwetere ndị ahụ na-ekwetere na ndị kwetere ni ka anyị ga-achọ ka ha kpa anyị n'ekwentị n'ụbọchị taa. 070-631-61-916 bụ akara ị ga-eji wee kpọọ anyị. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị ịgwa anyị na ị kwetere na nzukọ obodo na nzukọ ndị obodo gị na Lagos bara uru, maọbụ ikwetere, maọbụ iso na nwoke a na-ekwu na sọsọ oyi bụla ozu ka ndị nzukọ obodo ha na Lagos na-arụ na 0907063161916. Eji maka na unu na-ege m ntị ndị ichi na Amaka ndị si na Akata n'Oru. Eji maka na unu na-ege m ntị maka na ọ maka unu ka nji wee na-ajụ ajụjụ abara uru n'ụbọchị taa. 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Hello. Hello. Hello. Ehihie ọma. Hello. Hello, ehihie ọma.
1: Hello.
0: Ọ bụrụ na ịkpọ anyị, ịgbanata igwe na-ekpo okwu gị nke a na-akpọ redio, maọbụ ihe isi n'ebe redio gị nọ wee pụọ ka anyị ike gee gị ntị nke ọma. 0706316916 bụ akara ị ga-enweta anyị. Hello.
1: Hello.
0: Ehihie ọma.
1: Ehihie ọma.
0: Aha nwanne mmadụ, kedụ aha gị, kedụ ebe i si akpọ?
1: Afọ mbụ Kislo Tekechinoso, anwa Akata, ụlọ Akata.
0: Okay. Oh, iso na ndị ichi na Amaka Development Association Lagos Branch.
1: Join them.
0: Okay, join, iso be ha, mana ị ga-eso ha.
1: Mgba
0: ikpetere na nzukọ obodo dị mkpa n'ala Lagos. Ya gazie 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị, anyị na-aga enwe ike karịa. Hello.
1: Hello.
0: Ehihie ọma. Kedụ aha gị, kedụ ebe i si akpọ?
1: Barista Uta Chemba.
0: Barista nke na-enwere Chemba. Chemba ga okpuru bridge ka ọ dị.
1: Nzukọ ọ dị mkpa, mana onye ngwara gị okwu ahụ, ọ dịpendị nsogbu ha na-enwe ebe ahụ.
0: No, onweghị nsogbu ha na-enwe, ọ sị na iwe ya bụ na ụjọ ya bụ sọsọ mgbe mmadụ nwụrụ ka a na-ama na nzukọ obodo na Lagos dị mkpa. Ozu ka ha na-ebula. M na-ajụzi ma ndị ahụ wambulans obula ozu. Ọ sị na ọ ya ụjọ ya ji si ebe ahụ pụọ na ya agaghị anwụ na Lagos, na ya ga-anwụ n'ala Igbo. Mana ọ sị na ihe ndị ọzọ a na-eme na ọ dịkwa mma, mana ha dị enyere ha aka, ha dị enyere onwe ha aka.
1: Ọ dị mma la anya, ha kwesị na-enyere onwe ha aka, agaghị o nweke bụrụ ndị oke akpasantị ihe nọ ebe ahụ. Ọ ya bụ ihe na-eme ha, ọ bụrụ na mmadụ nwụọ ha, bịakwa bịa ha gụọ akpasị ozi eji ebili, ọ dị mma.
0: Atụzie.
1: Ọ ya mere e ji afọ ọmụ ya, ọ bụrụ ihe a na-akpọ ya bụ nzukọ ụmụnna, ọ bụrụ na ụmụ nka nke steeti so naanị ya.
0: Ọga anyị bụ onye ebe? Ebe n'Oru West. Iwe onye ụbụrụ ihe ji ọfọ. Mgbanụ ya gazie. Enyi nwoke M. Chris bụ onye ụbụrụ ihe ji ọfọ. Mụ na ndị ụbụrụ adịka. Mgba ya gaziere gị. 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Hello. Ehihie ọma nwanne, kedụ aha gị, kedụ ebe i si akpọ? Ị bụ onye ebe n'ala Igbo? Ebe n'ihe ala, ihe ala Ebuka. Ma eji maka na ndị obodo unu na-anụ ihe ka ha mara ma ịkwa ị na-alarukwu ụlọ maka isi kpa aha obodo gị nwere ike.
1: Ọ dị pọpụlụ agbụ ya, ma onye ọrụ ihe ala mgbe ha ọ naghị, ọ na-esogbu ihe apụtara ihe a na-eme.
0: ngwa ga niru ikpetere na nzuko obodo na Lagos mara mma
1: o gbara ezigbota mma eso mne no sie ike nde ba ina ba le mambo ko do wo ngwa mbo ko bra papa ai wo take yo ndo metta no ye sho ro wo ye fisi ri ko kota ai le bia mo fi wi do da cho yo ya if na ho ya dikiti ngwa bra ho ndo bunu ri ka ja wan ai la te ko ye do so sha le bia pa
0: amam na ndi hiala na agba mbo madaga kai mana ge koria madaga kwa na ekpo maka na a nenye na madaga na obodo ma bu nzuko obodo ofanya aka na afọ na acho onye ga na ebunye efere o na eri nri ya gazien 0706316196 bo akara igeji we nwetai amam na ndi igbo petere na nzuko obodo na Lagos mara mma mana o nwere ndi na ekwetaro ọ bụrụ na iso na ndị na-ekwetara ọkai n'olu gị. Hello. Ehihie ọma.
1: Ehihie ọma, sir.
0: Kedụ aha gị, kedụ ebe isi akpọ, kedụ obodo gị n'ala Igbo?
1: Aha m bụ Sonny Isomolu na-akpọ.
0: Sonny si iwe onye ebe Sonny Isomolu?
1: Abụ m onye Ebonyi.
0: Ebe na Ebonyi. Ebonyi Ebuka.
1: Ọnịchi Igbo Eze.
0: Ọnịchi Igbo Eze. Ngwa gaa n'iru. I kwetere na nzukọ obodo na Lagos dị mma. Ọ dị mkpa.
1: Ọ dị mma, dịkwa ezigbo mkpa. Ajụọ m n'uche, ma onye ahụ sị na ya ekwetaghị. Akara ego ya sị ya, ya ga-achụ usoro n'ebe ahụ so na nke nwere ike ịgwa ihe kwesịrị ị na-eme kama ị na-ebu na sọsọ ozu. Na saịdị ebe anyị a ga-enyere mmadụ aka ma ọ bụrụ na ị bịa dị ka onye ledịrị enyemaka. Ya adịghịkwa n'ebe ahụ ịmụta ihe ị kwesịrị ị na-eme so na ka ị bụrụ ndị onye ga na-enyere ndị ọzọ.
0: Aka ya gazie anyị ji ohere a wee na-ekele ndị na-akpọ anyị n'ekwentị erika mana anyị chọrọ ime ka unu mara na Golden Jubilee ndị ichi na Maka Development Association Lagos Branch ya wụ afọ 50 ka nzukọ obodo a ichi na Maka Development Association Lagos Branch ichi na Maka bụ akata ka ọ dị na oru ha na-eme Golden Jubilee ha na 14 June 2026 Shalon Event Center Kilometer 9 Isheri Lasu Road Igondo ana mekele nde ichinamaka nine onye ga abonyi soche n'ubochi aha bu High Chief Ifeanyi Asegbulam Ezochudo na Akata Ezochudo ayi na ge ga anoko obi apuri iche n'ubochi aha bu nde na-ere nkwu aya ga akpochi ihe nile di isi mmadu dika bebi oku ana meku maka Subi Zion oke nwa osi eza ya na agbara anyị kpokwara mmadụ dịka Icon Star Limited ndị a niile ga-anọ ebe ahụ n'ụbọchị taa ọkwa aka m Chris Obi Kubana Obi Chris ga-anọkwa ebe ahụ Obi Chris Sports onye m na-etiri mkpu ike na ụlọ ọrụ anyị ebe a ndị tinyere aka n'ọkwa abụ Chief Rufus Obi Ajụrụ Akarugo ya na Comrade Obed Obi Nwa bụ ode akwụkwọ Akarugo bụ onyeisi oche na-ahazi ya nwa bụ mmemme Golden Jubilee Chinamaka Development Association Lagos Branch 14 June 2026 onye si ka ozi a rute anyị n'aka bụ High Chief Donatius Ogburie Akụnwata na Alakata ofu onye ofu ọmarịcha ana ya nwa bụ ozi si n'aka ndị Chinamaka Development Association awere ka anyị gaa n'iru ka anyị jee kele ndị ụlọ ọrụ Akitrado maka na a sị na ihe na-atọ ụtọ ekwuo ka ose atọ ana m abịachi
2: onye mana ga-eji anya ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke ị maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ ịmaburi na-abịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
3: igbo ndị mana ga ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ Chief Malaki Nwanoro Akiwan Chairman Akitrado Medical Clinic nke dị n'Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu. Iburu ya rute n'ọfiisi m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa a dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri a na-aga aga. Ọ bụgodo ahịa ga anaghị aga aga ma ọ bụ na ị na-arụ ọrụ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ. Ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi emendo tu ibero ran kai ayi nyocha anya ofuma ofuma ayi ga chopota be mere si weba na opi ogboro ayi ga emia oga di mma ihe na eme ya na ga na owuru na ibero ran kai maka as far as inwere ihe ijeri nni uno olom di na number 28 Omintola Street Bale House Pensilema bus stop or Total bus stop along railway line under bridge Adege Lagos State Mobo na number 1 Okida Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nko zaburu 08028871333 08037143853 or 08028871333 Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịa kwụta anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọbụgodi nọ mmadụ na-emeghu si na ngagha aga n'iru, ma ngagha eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nge nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ, ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Na ịbịa kwụta anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anya ihu nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu ma ọ bụ nke ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ. Onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ihu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensilema bus stop or Total bus stop along railway line under bridge Adege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okida Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333 Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensilema bus stop or Total bus stop
4: along railway line
3: under bridge Adege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okida Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State.
0: Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853
3: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị n'obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye ahụ abịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodi nọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga agha aga n'iru ma nga eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka i rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nge nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number mbụ 08037143853 or 08028871333
5: A sị na onye agwarakwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo.
6: Ọ ka bụ ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 anyị na-eleba anya uru nzukọ obodo bara n'ala Lagos na ebe ọbụla ndị Igbo hụtara onwe ha. Ọ bụrụ na ị kwetara na nzukọ obodo bara uru, ịkpọ anyị n'ekwentị gwa anyị na ị kwetara. Ọ bụrụ na ị kwetara, ịkpọkwa anyị n'ekwentị gwa anyị ihe mere gị gwa na-ekwetara. Dịka anyị na-eleba okwu ahụ anya ji ohere a wee na-ekele ndị Ichinamaka Development Association Lagos Branch. Ichinamaka dị na Akata na Oru Imo State. Maka na ndị Igbo si ejiri atụrụ na-ama atụ ihe eji ama atụ na karịa akarị, mana ijiri ha na ewu na-ama atụ onye ọbụla mana ọ mee. Ana m ekele gị ha Chief Donatius Ogburie Akụkwata na ala Akata maka na ịdị mbụ eme. Otu a ka ọ dị 07063161916 bụ akara igeji wee kpọọ anyị ka anyị na gị nwike karịa ịgwa anyị ma ikwetere na nzukọ obodo dị mkpa na ala Lagos. Hello. Hello.
4: Hello.
6: Ehihie ọma nwanne mmadụ.
4: Ehihie ọma.
6: Kedụ aha gị, kedụ ebe I si akpọ, kedụ obodo gị n'ala Igbo?
4: Ofrayon. Osi Ilekpo.
6: Frayon si n'Ilekpo nke m.
4: Baba Frayo.
6: Baba Frayo. Kelere mo onyuku na obi ni lekwo, imo onye obu. Kelere m haiti Collins obi, onyuku na obi ni lekwo. Ngwa ga niru. Ikpetere na nzuko obodo na Lagos baruru.
4: Nzuko obodo na Lagos baruru. Because I'm wire boy state. Every Sunday, you can have a land there for your house.
6: They have a land there for your house.
4: Zabadon
6: ada eri Zabadon gba Zabadon na ekwe mba kelere ya mana Zabadon ada eri ego gba na ekwe mba kelere ya ode ma 0706316191164 akara igeji we nweta igba ima nzuko obodo na Lagos obaruru mobi isona papa gwaram na ya ga di aga nzuko obodo nye mere ya di aga nzuko obodo bu na ndo obodo ha ada enyere mmadu aka ọmba mmadụ nwụrụ ka ha ga-ebula ya dịka ozu. Hello.
7: Hello.
6: Ihe ọma.
7: Ihe ọma.
6: Nwanne mmadụ, kedụ onye mụ na ya na-ekwu?
7: Nna Makasi Iyanikpaja.
6: Nnamaka, iwe onye ebe? Gaa n'iru. Ama m na ndị ihe ala na-agata meeting nzukọ ụmụnna na nzukọ obodo ọfụma. Nnamaka, ka ịkpanụ ihe nwoke a na-ekwu na ada enyere mmadụ aka na ya nwa bụ nzukọ. Ka ihe nwere ikwu maka ya?
7: Ihe nwere ikwu maka ya bụ ndị usoro ndị be ha banyere otu ahụ ebe ala enyemaka bara uru. Sola Sutere mere ihe o ji wee buru because
6: Ndị igbo ahụ mụ na ndị Ilekpo na dị na mma. Na masị gị, kelere m ndị Ilekpo niile. Nnamaka si Yarikwaja ọkwa otu ụzọ ahụ. Na ndị ọzọ kpọrọ anyị n'ekwentị n'eziokwu eziokwu unu gbọrọ ihe ewu na-eri. Na mpịachi okwu anyị, nzukọ ụmụnna, nzukọ obodo na Lagos bara nnukwu uru. Ọ bụ sọsọ ibulu ozu. Maka na site na nzukọ obodo, anyị ga na-akụziri ụmụ anyị ihe ka anyị si eme. Anyị ga na-eme ihe dịgasị iche iche. Dịka ndị ichi na Amaka Development Association Akata Lagos Branch na-eme their golden jubilee afọ 50 hawa nọbụ na Lagos wee na-ekwu oyoyo na 14 June 2026 Shalom Event Center kilometer 9 Isheri Lasu Road Igondo. High Chief Donatius Ogburie again na ndị ụmụnne gị na ichi na Amaka Development Association Akata Lagos Branch ana m ekele unu n'aha Akitrado High Chief Dr. Malaki Nwanoro, onye si na Ekwemba ga na-aga n'iru wee na-eme ka isi eme n'aha aṅụrịka na akparamaka n'igwe na Nnamdi Ezeokoi bụsị ọbụla a ga-akpụ isi ka akpụ afọ ọnụ ka iji ya wee mara aha m ka wee bụrụ Oziọma Igbo wee na-asị mbọsị nta anyị ga-achụ na owere ele ndị Igbo maka na nchi a ga-ezu ndị Igbo. Ya gaziere unu.
8: Kele mge onyo ma gerente ma sonyera ini humu menke obo chita anuge ndibo na Bond 92.9 FM. Nekele kwa chika ajichana ye. Namdi ezo koye ozo mibo. Nezi ne more nendoka. Makeho ni hena agazidi kusi we kwese. Echa kwa mijo hera we meke. Matana obo chuka. Bo ukambo abale asanke onwa juna. Uluka se Michael's Anglican Church na tuanya gikebia sonyere hani ife chineke. Okacha senozo puriche. Iji. Oluoma aboto wefe chineke praise Sunday ka hapore ya obochoka anabia wene bufezo okworo naka gane side makaso sausa abu mangure kozo mefuna mema nyonya hano gina kwa adi amamu ichi makana kutu onye anageji homa gane keke imere
9: aduma
8: dewo o
9: ya gaze
10: Ninety two dot nine Bond FM Igirigindo.

Sashen Hausa daga nan gidan rediyon Bon FM akan mita 92.9. Baffa Gali Agege ke muku barka da warhaka. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Mun karɓi aiki kenan a hannun abokan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Anwurika. Za mu kuma fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya. Inda kamar kullun shirinmu na farko zai kasance shirin kukan kurciya ne tare da Hawwa'u Garba Aliyu. Kana kuma daga bisani sai ku biyo mu sannu a hankali domin gabatar muku sauran shirye-shirye da muka tanar muku da shi a yau Juma'atu babbar rana. Inda da misalin karfe 3:30 muna nan tafe da labaran duniya. Da misalin karfe 4 muna nan tafe da shirinmu na goren Juma'a kamar da muka saba gaishe-gaishe. Da misalin karfe 3:30 kuma da misalin karfe 3 daidai zamu kawo muku wato wa'azin musulunci. Ku dai biyo mu sannu a hankali. Domin gabatar muku da shirye-shiryenmu kamar da muka saba madadin wanda za ku ji muryoyin su a yau Umar Tuku Salo din da yace ni Baffa Gali Agege da kuma daliba mai koyar aiki tana tare da mu a jara zama idan an shirya ga Hawwa'u Garba Aliyu ta shirya tsab domin gabatar muku da shirin kukan kurciya.

Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne yadda baba ya tada hankali ya fitittike akan lalle sai ya bi ma ƴarsa haƙƙinta. Ana cikin haka da tsakan dare ya aura wani na Buzu. A bangaren mama kuwa lamarin da ya yi mata matukar daɗi bayan jin abin da baba ya aikata. Wallahi kai dabara baban Jamila, wallahi da haka za ta ci gaba da zubar mana da mutunci a idan duniya, kuma auren ba za ta yi shi ba. Duk wanda ya zo haka za ta ci gaba da korarsa, kuma shi kansa alhajin idan ya ji abin da ya faru ba zai yarda ya aure ta ba. Amma tun da aka yi haka kaga an yi maganin kowa. Tunda ta yi ikirarin kashe kanta ko guduwa muddin aka yi mata wannan auren, ai yanzu sai ta yi duk abin da ta ga dama. Na yi wa tufkar hanci har Gaddafi yana wani cewa ba za ta aikata ba, ba za ta aikata ba. Aka ganta a ɗakin mai gadi, Allah ne ya tashi tona mata asiri. Hakan ya faru. Mama ta ce to Allah dai ya kyauta. Jamila kuwa cikinta ya yi sanyi sosai, sun ba ta taɓa tunanin baba zai ɗauki wannan matakin ba. A yanayin yadda suka tarar da mama bai yi kama da wadda ta aikata wani rashin gaskiya ba. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗora. Cikin matsanancin ɓacin rai Sule yake magana, Habu yanzu da kayar da aka yi wannan aure ya za mu yi da su gaba ɗaya. Habu ya ce amma ai kana ji da kansa ya ce a biya sadakin ko? A'a, ni ya za a yi na sani tunda ba iya Faransanci na yi ba. Kuma da ya ce ka biya masa sadakin sai ka biye masa, mutumin da ba hankali ne da shi ba. Kai yanzu idan aka saka maka takobi a wuya za ka iya nuna danginsa ko ahalinsa? Daga taimako sai jajibo mana wahala. Aure ai ɗawainiya ne. Shekara ta nawa a Najeriya iyalina suna can Sahara, ban kawo su nan ba. Yanzu yawa kake so mu yi? Habu ya kwantar da murya ya ce don Allah silakai haƙuri. Idan aka samo wani gidan gadin sai ya je can ya rinƙa yi abin shi. Tun kalla gaunawa Habu Mari ya ce a haka zai yi gadin? Mutumin da sai ya yi sati bai ce uffan ba. Aikin gadi fa ba buɗewa da rufe ƙofa ba ne kawai, ai ba hauka yake tuburan ba. Kuma ko a nan ma ai muna tafiya mu bar shi kuma ya yi gadin. Don Allah ka yi haƙuri, ka daina ɗaga muryar nan, za mu san abin yi da yardar Allah. Ni wallahi har mamaki kake bani Habu. Daga tsindar mutum sai wahala kake yi da shi kamar wani tsohonka? Na ga yadda za a yi da wannan badaƙalar. Habu ya dafa kafaɗar su ne ya yi murmushi ya ce babu abin da zai faru sai alkhairi insha Allah. Kuma Allah yana gani, taimako muka yi ba za mu wulaƙanta ba. Dukar Habu ya samu ya shawo kan su ne. Nana kuwa ɓangaren ta bata sake tashi ba sai washe gari ƙarfe 7 na safe. Shi ma Nasiru ne ya tashe ta kamar jiya. A bakin ƙofar ɗakinsu ta yi alaula ta yi sallar asuba a zaune. Yana zaune ta idar tana idarwa ya ce Nana kan ki kwanta, ga kukunan ki sha, ki daina wannan baccin, jikinki fa sanyi yake yi. Ta girgiza kai ta ce na ƙoshi Nasiru, jikina babu ƙwari, ni ma ji nake kamar mutuwa zan yi. Da sauri ya ce ba mutuwa za ki ba, yunwa kike ji, ki sha kaɗan. Gani yadda ya dami sosai ya sanya ta karɓa ta sha kaɗan, ta ajiye ta fara ƙoƙarin kwanciya. Suwai ba ce ta shigo ɗakin tare da rangaɗa guda ta ce amaryar tsakar dare mai doki ya koma kuturu, ba a auri mai gida ba an auri mai gadi. To Allah ya sanya alkhairi. Nana ta ɗaga jajayen idanuwanta ta kalli suwai ba ta mayar da idanta kan Nasiru ta ce Nasiru mafarki ne wai? Ya girgiza kai ya ce a zahiri ne. To me suwai ba take cewa ne?
cike da kuruciya yace wai jiya da daddare aka yi auren ki aure na kuma kamar yaya yace wallahi ne ma ban sani ba suwai ba ta ci gaba da dariya tana daukar jakar kayan kwalliyarta baba ne ya shigo dakin ya tarar da nana a zaune ga Nasiru a gabanta da kofin koko yawa kin tashi kenan to ki bude kunnuwanki da kyau ki saurare ni ta zuba baba manyan idanuwanta da suka yi jajawur nana kin bani mamaki nesa ba kusa ba duk iya kokarin da nake yi akan ku amma kika zabi ki zubar min da mutunci nayi nayi kin kiki auren nan duk wanda yazo sai kin kore shi kin ce ba kiya so mutumin kirki ya fito da rufin asirin sa yana son ki da aure amma kika bude baki kika iya gaya mini idan na aura miki shi zaki kashe kanki ko ki gudu karshe kuma saboda abun kunya aka gano ki a dakin masu gadi nana dama yan kwanakin nan bana gane kanki ba kya dawowa gidan nan sai dare to kin kyauta sai dai ni ma na dauki matakin da ya dace saboda mutunci na ba zai zube a idan duniya ba na aurar da ke ga abokin lalacewar taki su bizayen da kike zuwa dakin su idan da kun yi ba lada yanzu sai ku yi mai dalili tunanin nana ne ya dauke baki daya ta daina tantance komai bakinta tamkar an saka mata sakata jikinta ya kara wani irin sanyi sannan ya yi mata nauyi ta kasa motsa kowace gaba ta jikinta idan ta kar a bude ko kiftawa ba ta yi hawaye ne ya dinga zurarowa baba ya karasa magana ba tare da nana ta iya gane me yake faɗa ba idanun Nasiru ya cika da hawaye saboda tausayin nana duk da kankantar shekarun sa yana fuskantar wasu abubuwan kuma ya san ba a haka ake yin aure ba nana ki daina kuka yayi maganar cikin matsananciyar damuwa yana kallon fuskarta kawai ya ga ta nemi guri ta kwanta baba kuwa zuwa akai aka ce masa ana sallama da shi ya fita sai ya tarar da Habu da wasu buzaye biyu ya wani hadarin yana mazurai yace kun zo ku tafi da itan ne ko kuwa Habu ya girgiza kai yace a'a zuwa muka yi mu nemi alfarma ta ne ya faɗa yana ƙara tsuke fuska muna son a ba mu ko mako guda ne mu samu gurin da za su zauna kuma a sama masa ɗan wani abin yi yanzu idan muka ɗauke ta babu gurin da za mu ajiye ta baba ya ce mako guda kawai idan kuka ƙara fiye da haka sai na kai ku ƙara gurin hukuma Habu ya ce ba za a yi haka ba da yardar Allah mun gode sosai suka yi wa baba sallama suka tafi Habu kuwa ya kasa daina al'ajabin abin da ya faru a daren jiya yana mamakin yadda baba ya iya daukar ɗansa ya aura musu ba tare da sanin ma daga ina suka fito ba kuma har a yanzu bai tambayi daga ina suke ba kuma su waye danginsu Hajiya Amina kuwa tana zaune tana shanti ta kalli shukura ta ce kin ga har yanzu layin nana baya shiga ina son sanin halin da take ciki wallahi jiya ban yi bacci ba shukura ta kalle ta ta ce ba ki yi bacci ba wallahi shukura hankali na a tashe yake gaba daya ban san takamaiman abin da ya same ta ba Yusuf ya yi sallama ya shigo falon ya ce mami wai buzayen ne suke son magana da ke ta ajiye kofin hannunta ta ce ka ce su shigo ya fita ba a jima ba sai gashi tare da Habu da kuma Sule suka zauna a ƙasa suka gaishe ta ta amsa musu cikin sakin fuska Habu ya ce hajiya jiya da daddare fa an zo tafiya da ɗan uwan nan namu mahaifin nana ya ki yarda sai da aka daura mata aure jiya da dan uwan nan namu ba mami ba hatta shukura sai da ta zaro ido mami tace saboda me ya ce lalata suka yi kuma wallahi dan uwan nan namu ma ba shi da cikakkiyar lafiya ai kina ganin sa kullum a gefe shi daya shine dai nazo na sanar miki kar ayi abu ba ku sani ba
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Me yasa ba ku zo kun sanar da ni ba? Haka ake yi kawai sai a daura wa mutum aure akan abinda ba a tabbatar da faruwarsa ba. Yarinyar nan na tsatsiyar yarinya ce, akwai abinda ya faru ba na tunanin ma na za ta aikata wani abu irin haka. Yanzu to ya za ku yi can kasar ku za ku kai ta ko kuma yaya ne? Habu ya girgiza kan ya ce, a'a, za mu samu gurin da za su zauna ne kafin mu je gida a yi wa magabatan namu bayani. Cikin damuwa Hajiya Amina ta dinga mala ta salati, ikon Allah, wannan wani irin abu ne haka? Matakin ya yi tsauri da yawa, ai sai a fara bincike tukunna a tabbatar idan ma wani abin yake zargi. Shukura duk da ba wani shiri take da nana ba, amma al'amarin ya dake zuciyarta. A yadda take ganin nana, ba ta ji a ranta za ta iya aikata wani abu makamancin haka. To, a gidansu nana kuwa, Jamila, nana ta furta da ƙyar saboda yadda take ji tamkar an ɗora mata wani ƙaton dutse a kanta. Na'am, da gaske baba yake yi an ɗaura min aure ko kuwa mafarki ne? Jamila ta ɗan taɓa fuska ta ce, da gaske ne mana, zai miki ƙarya ne? Ta sake cewa, kuma da buzayen nan? Epa, waye a cikinsu? Jamila da ta fara ƙosawa da tambayoyin nana ta ce, ni fa ban sani ba, tunda ba zuwa na yi ba balle na san su. Ke ma nana, me yi miki zafi da zaki je ɗakin masu gadi? Me kike yi a ciki? Dama ana ikirarin kin ƙiyin aure, yanzu ga abin da kika jawo kanki nan? Sanin ko ta yi bayani ba fita za ta yi ba, ya sanya ta ja bakinta ta tsuke ta ci gaba da sauke numfashi da ƙyar. Tiryan-tiryan ta shiga tuno abin da ya faru, sai dai tunaninta ya tsaya cak a daidai lokacin da ta ga wannan mutumin a cikin ɗakin, har ta razana ta ƙwala ihu. Cita da dana sani take raya, da lokacin da ta firgitan nan addu'a ta yi, da watakila hakan ba ta faru ba. Ta ɗaga kai a hankali ta ƙura a ƙofar da Jamila ta fita ido, wani irin huci haɗi da nishi ta dinga ji ba tare da ta san daga ina yake fitowa ba. Wata irin narkekiyar maciziya ce ta fito daga cikin roof ɗin ɗakin, tana tsartuwa ta yi kan nana tamkar an ɗaure ta, ta kasa motsi kuma ta kasa magana, kawai ta zuba wa sarautar Allah ido. Ta ci gaba da nufota tana tsartuwa, sai kuma nana ta ga macijiyar ta kame a guri guda, tana ta wutsul-wutsul tana fasa kai tana neman hanyar guduwa. Wani dogon hannu ta ga an zuro ta, ta ga an ɗauki kan macijiyar an janye ta. Sai da aka janye ta, sannan nana ta razana ta iya tashi zaune tana maimaita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tagar ɗakin ta kalla, ta ga Kaisar a tsaye ya tattara macijiyar ya zura ta a cikin wata 'yar matsakaiciyar kwalba, har yanzu hannunsa ɗaya da rauni. Ya dubi nana ya ce, wannan ma 'yar aike ce, aka kuma aiko ta jininki ake so ko ta halin ƙaƙa, kuma 'yar uwarki aka ba abinda ta zo ta ajiye a ɗakin nan da zai bayar da damar samo jinin naki. Sai dai waccan jakar ce ta hana macijiyar ƙarasowa inda kike. Ya ƙarasa maganar yana nuna wa nana jakar da sarkin baka ya bata. Duk ba wannan ce ma ta saka na zo da kaina gurin kirana tsaka ba. Ina mai tabbatar miki da wannan aure da mahaifinki ya yi miki ya jefa rayuwarki a cikin sabon babin ƙaddara da ƙalubalen rayuwa. Ba kuma ke kaɗan ya jefa ba, har da ni. Sai dai na yi alwashin ba za mu wahala mu kaɗai ba, sai na yi masa mafi munin azabtarwa a kansa da kuma iyalansa. Duk wani farin ciki da yake tunanin samu a duniyar nan sai ya yi hannun riga da shi. Ke kuma ki shirya tsaf don wanda aka aura miki, ko dai ya yi ajalina ko na yi ajalinsa. Jin abin nana ta dinga yi tamkar tunani kuma tamkar mafarki, domin da ta tashi zaune ba ta ga Kaisar ɗin ba, kuma ba ta ga macijiyar ba. Muryar yaya Altina ta jiwa tsakar gida tana faɗin wanda ya ƙi ji, ai ba ya ƙi gani ba.
sun banga laifin Isa ba akan abin da yayi wannan hukunci shine ya dace da ita babu irin rarrashi da banbaki da ba a yi wa yarinyar nan ba amma kowa ya zo sai ta yi buris fafin ta iyarda da maganar aure hankalinta baya kwanciya sai maganar ta lalace idan wani abin da aljani wani abin tsagwaron iya shege ne kawai don a iya adadin yawan nema mata magani da aka yi ai ya ci a ce ta warke mama kuwa tamkarta taka rawa don murna duk yadda take kokarin boyewa sai da farin cikin nata ya kasa boyewa ta yi carab da maganar yaya altina ta ce to ai yanzu an yi mai dingurin gum haihuwa da hanji ko in ce mai doki ya koma kuturu tun da babban mutum mai rufin asiri ya fito yana son ta amma fafar ta ki har tana ikirarin za ta gudu ko ta kashe kanta ashe ita gurin wasu take zuwa lalacewa saurin katsa maganar ta yi bayan da suka yi ido hudu da mana a tsaye a kofar ɗakin su Rabi duk abin da zaki ce nayi ba zai dame ni ba dan na riga na saba da duk wani kazafi da cin mutunci da kike mini har kazafin mai takin yi min duk abin bai dame ni ba kuskure mafi girma da zaki shine yi min kazafin zina babu wanda ya kama ni kar ki kara danganta ni da zina Jamila ta zaburo ta ce nana maman kike gayawa haka kike kiran sunanta ga tsalhaka ba ita kadai ba kafatanin ku nake yi wa kashedi kar wanda ya sake gangancin danganta ni da zina amma idan kun kiji ba za ku ki gane ba ta nufi ban daki tana jin yaya altina tana kiranta amma ta yi mata banza ta shiga ta yi alaula ta koma daki ta tayar da sallar azhar tana zauna a bigiren da ta yi salla ta kasa addu'a ko lazimin ma ta kasa haka zalika ta kasa kukan ma ta rasa nema za ta ce kawai ta hada kanta da gwiwarta ta yi shiru har yanzu ji take tamkar kawai barazana ake yi mata amma ba da gaske ne wai an mata aure ba na na farka daga wannan baccin mai sauraro a nan za mu da sa'aya tare da Jan Labulen shirin a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Bond FM Hawwa Ugarba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke mu kowa fatan alkhairi sai mun haɗu a shiri na gaba a huta lafiya

0: Tuma da Allah masu sauraro an saurari shirin kukan kurciya kenan tare da Hawwa'u Garba Aliyu sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi za ku ji mu dauke da cigaban wannan shiri na kukan kurciya da fatan za a cigaba da kasancewa tare da mu to kafin zuwan shirin mu na gaba bari mu zaga sashen mu na tallace-tallace domin duba irin sakonnin da suke gaban mu a halin yanzu
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan an yi sallah lafiya muna roƙon Allah ya karba mana ibadin da muka yi a cikin wannan sallah ta layya muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa wanda ba su iya ba Allah din girmanka ka ba su damar da za su yi badi albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadanda suka baro gidajen su garuruwan su suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garin su ana farin ciki ana murna ana jin dadi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni Abubakar Bilhaki ina nan a cikin Agege a nan Markas in ka zo cikin Agege ka ce Markas in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaki jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa dan Allah ya yassare mai Allah ya hore mini Allah ya amince mini Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli musamman wanda kasuwarsa ta tsaya wanda aikin sa babu wanda taurarin sa suka yi duhu ba ya iya haskaka samun sa to ku zo guri na da ikon Allah Allah zai haskaka Allah zai bude hanya mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne mutane suna zuwa guri na suna ga adina akwai al'ajabi indai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samun babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka tayi baki tayi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba mutane sun san aiki na in dai an zo cikin rahmar Ubangiji cikin yardar Ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar Bilhaki mai aiki da ikon Allah ni Abubakar Bilhaki mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafin layyan nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce malam Bilhaki mun je har Kano wajenka mun karɓo taimako Allah ya ba da rabo akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikonsa ba su bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar Bilhaki ikon Allah ne ina mai matsalan aljanu ni Abubakar Bilhaki Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dillacin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye-shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar Bilhaki Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu waye Allah ne ina nan a Markas anan cikin ageji ga lambar da za ku jira 081 35 77 75 16 ko kuma 070 82 61 51 76 ko kuma 090 64 30 87 69. Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabanninmu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.

ne na ilimi sai ka zama a cikin bayan ka zama masani sai ka zama hakiki sai ka zama dakiki wanda ka je ko kuma kanta da sai kana da cikakkiyar kwarewa mahara kana da professional.

wannan dan din yana faruwa ne da shugaban sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi tafsiri ba a cikin da yawa ba ko da na professional din ne ba za a samu shugaba a cikin da yawa ya faɗa abin da ba haka ba idan ka tuna mu abin da zai wanda yake aka yi ishara da shi ko kuma ya zama abin sa ba abin sa ba ne to ba za a same shi mai kana a cikin wannan abu da kuma wato tawaya ba ne gaba

الله عليه وآله وسلم daga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidan ma'rifati ne daga sanasan shugaba da yake da shi dukkan wannan duniya ne daga al'amuran duniya an cicciro ai akwai darasa da ake ne daga farkon Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan al'amuran duniya dan haka ko akan al'amuran duniya ba a samun maganar shugaba ta saba da hakika ko aikin sa ya saba da hakika sai a cikin mafi karanci da gare ka ba a cikin mai yawa ba ita ma kan a cikin da sai an zuba ta ilimi a cikin ta sannan a iya sanin ta to a irin wannan ce ita din ma za a iya samu ya sami abin da yake wato abin da ya faɗa bai kasance haka ba ita ma a cikin ta kadan professional din ita ma kan a cikin ta na niyyar ma'rifati ne daga sanarwa da dukkan duniya da al'amuran duniya da ta kafa yadda ta ciki masalihin ha da zurfafin masalolin duniya haka ne yadda ta ciki masalihin ha ko da zurfafin masalolin abubuwan da yake rage ta rayuwar duniya ɗin sai a cikin waɗannan ana samun shugaba da sanasana a cikin abubuwan da zurfafa ne a cikin sanasanan masalolin duniya ɗin wasu ya saka shirka wasu ya saka shirka aliha sannan da sanin ilimin tafiyarwar shafin ita al'umma ɗin ma'ana dubayanta da larabawarta fararenta da baƙaƙenta ita ma ya san irin siyasoshin shi wanda an yi bayanin irin wannan ilimin na shugaba a kan al'amuran duniya a cikin

cin kucin ɗan adam da yawon nan matsayin yake aljihar wasu alayyar wanda wannan kuce-kuce take gudana a kan hantayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba ya hau da kuce-kucen da mutane suke kawo masa musulmi da wanda ahlul kitabi ne su zo wurin annabi da hukuncin su ci annabi ne zai musu hukunci to ne matsayin waɗannan kuce-kucen in annabi ya yi su ma zai yi su ne a kan bashariya ko zai yi su ne a kan ma'asuri shi ne da za a tsari su ke mata magana sai ko da mun yi wannan kuce-kuce da shugaba sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yake ce masa waqtan bainan nas bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah yake nuna maka to wannan kuce-kuce na annabi sai ma za su zama to zai yi su ne a fuskar bashariya ko ko zai yi su ne a fuskar masu malam isaku a wata fuska zai ala ayyi wajhin ya hukuma annabi sallallahu alaihi wasallam hadar hukuma wa hadhihi qadaya a isma ya yi shi to za mu tafi alƙali zai ji maka ba a kan isma za a yi shi ba dan ka jinda hukunta su ki wa ma albatr menene ba kiki bidan da kudi da sanin abin da yake da tabbas da abin da yake abin da aka tabbatar da abin da yake lalatacce ko wa anan wa kullun mashmud min al-bakhshid da sanin abin da yake ne kyau da mara kyau sabu hazihi sabili sabu hazihi sabili da irin wannan tafirkin ne za a yi magana a nan wanda menene matafiya ta shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin shashin al'amura wanda zai hukuntar da su daga karantar kansa yaya waɗannan hukunce-hukuncen ba su suke ya za a kalli irin waɗannan hukunce-hukunce wanda ba su zo ne daga karantar kan shugaba sallallahu alaihi wasallam a irin wannan tafi hada sabili a irin wannan matafiyar yadda da kai mun sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Buhari da Muslim suka rubuce shi yana cewa inna ma ana basharun muslimu hakika ne dan adam ne irin ku a san da shugaba yake aiwatar da irin waɗannan hukunce hukunce idan ya zo yana bayani a san da yake wannan hukunci sai ya ce musu inna ma ana basharun muslimu da shugaba yake nufi da inna ma ana basharun muslimu san da yake hukunci me yake nufi kina yau da aikata a bazani cewa wannan hukuncin fa shi ba masalin dole ba yana yin sa ba a na masalin dole ba yana yin a na masalin zahir wa annabi ba ta sumuna ilayya ko kuma kuna kawo kuna gindinin ku kuna zuwa gindinin ku zuwa gindinin shashin ku na kawo ƙarin shashin ku zuwa gindinin wa la'alla ba'adakum me yuwa ya zama shashin ku an yakuna alhada bi ujjati min ba'adi ya zama shi ne mafi fasaha wannan lahadi mafasaha ne ya zama shi ne mafi fiyagance daga shashin da ya ake ƙara da shi za ku iya zuwa zuwa kun ku biyu da ƙarar ku ɗaya a cikin biyun nan ya fi ɗaya iya magana da iya wato zaren gaban zance da iya saƙa zance ya kikkira zance wanda in aka ji wannan zancen zai dawo zuciya nutsuwa wajen in ka zo hukunci ka ɗau gaskiya ka ba wa mutumin da gaskiyar ba ta saba ci annabi ya ce ni kuna kawo ƙara rashin gajiya kuma kuka zo a ga mutumin da yake bibbi na zance mai fasahar magana to in aka samu wanda yake mai fasahar magana a cikin ku to ya ka ci gaba wanda wannan zance ne sa in hukunci da irin gamsuwar da ne ga maganarsa saboda wancan ba baki wannan da baki malam baki ya iya hausa yake gaukin mai zance ya fi gudu wannan gaukin mai zance ne wannan gaukin mai zance ne
amma mara bakin shi ne gaskiya, mai bakin kuma ne mara gaskiya, amma ya iya tsara zance. To shi ne shugaba ce, in da yi hukunci da yanka a bisa irin wannan misalin abin da na bi, kamar ka bai ku.

0: فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا، وانت وانت بحث سببه. فهديك يا سامي والله ينتهي في الفرقة موت الجهنم. بالمجد يجو yin jatan magana na ɗauki abin da wannan hakkin ba nasa ba ne wani ba shi, to shi ne ya ce fala ya abuza shaitan. Lallai wannan ba nasa ba ne, babu abin da zai karɓa daga ciki, duk abin da ba za shi ke ba zai karɓo shi ba. Fa inna ma a ƙafaku lahu, haƙiƙa ina yankowa gare shi ita akan nuna na yanki daga wuta. Wannan fala ya abuza shaitan ba abin da yake karɓa sai ka ce sai aka shafe tara sai wuta ya ƙafa'ulahu wanda za a yanko ta gare shi. Kamar da Allah yake cewa a cikin Alƙur'ani, wannan larifin da Alƙari ya faɗa ko ko da yake hadisi ne, larifi ne da yake malar Ƙur'ani, amma ba larifi ne da zahirinsa yake a bayyane ba. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya akuluna, kaga ba sai ma ya akuluna illa sai aka wani irin ibara, innal ladhina ya akuluna amwalal yatama zulman inna ma ya akuluna fi buqunihim, haqiqa suna ci ne a cikin cikansu wuta. Me ko a ce haqiqa ba sa cin komai a cikin cikansu sai wuta? Tunda aka ce haqiqa suna ci, to da an za a kawo su a bisa larabci mafi sauƙi a ce a ce haƙiƙa ba sa cin komai a cikinsu sai wuta. Inna ma ya akuluna, saboda zuwan inna ma ta hasari ci, inna ma ya akuluna fi buɗunihim nara, haƙiƙa suna ci ne a cikin cikinsu wuta. To nan ma sai aka ce fala ya ahzubu shay'an, ba abin da suke karɓa na daga wanda zan yi hukunci a zo a kan fili. Sai awwal ka ce naka ne, sani ya ce filinsa ne, fili ya zama na sani ne ba na awwal ba ne. Amma awwal ya fi sani iya tsara zance, in ɗau filin sani in ba wa awwal. To shi ne manzo Allah ya ce, to duk wanda ya san ya zo wanda irin wannan fuskar ta iya magana na ɗauki haƙƙin da ba nasa ba, na ba shi haƙƙin sani na ba wa awwal, to awwal ya sani abin nan da zai ci yankin mutane. Za ka ɗauka wai biliskaci, wannan ta yi an shigo da masu lauya kenan, da ne ina da zai ɗauki ƙwararren lauya, lauya ya je da dalilai ya rufa idan alƙali ya rasa yadda zai da lauya san. To duk in ya gama a ƙarshe kuma manzo Allah yana cewa wannan da aka ba wa gaskiyar da ba ta sa bayan ta aka ba shi. Za ka ɗauka dan kalo ka iya cin da shugaba da iya zancenka, annabi ya gamsu a madansa ta ɗan ƴan adantaka, ya gamsu da kai a ƴan adantaka, ya yarda kai ne da gaskiya, an kwata gaskiya daga wajen mirar baki, kai da kuke da baki, amma ka ɗauka wani jinis ne ki a'a wannan ba ka ci banza ba ba ne ba, shi ma ka ci banza ba ba, ai ba ka ci banza ba ba ne, ba ka ci banza ba ba. Duk wanda ya taƙi mutane wuce ko da abin bai kai girman kafa allura ba, manzo Allah ya ce sai mutum ya shiga wuta, sai ya shiga wuta. Ko da abin bai kai girman ba ita allura ba, kafar da ake sa gari a allura, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya ɗauki abaya kafin a raba ganimar yaƙi a bashi, ya sunan wannan abin guri shi ne ka ɗau abin ganimar yaƙi kafin a raba. Wannan abin da ya ɗauka wanda manzo Allah yake cewa ma kana min nabiyyi an yadlum ko wa man yadlum ya akid ma dalla yawmal qiyama, ba bai kasance da manzo ya ɗauki abin da ne mai yaki kafin a raba a bashi ba, bai halatta ba. Shi ma da manzo Allah bai halatta masa ba, shi ma sai ya tsaya a raba ya ɗauki humusin sa. Wa alamu anna ma jamutu min shay'in kullu fa anna lillahi humusahu fa anna lillahi khumusahu wa la rasuli wa ba wala rasuli wa rasuli fa anna lillahi khumusahu wa la rasuli wa la rasuli wa la qurba
1: wa la
0: wa la yatani wa la masaki wa bil sabil. To kaga wannan ayatu musu ta cikin tauba ce, to ko da ke amfani dai da mun ai amfani ita ce tawba to mun ita ce amfani duk sura ɗaya
1: na'am
0: aka raba sai to duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abu yanzu wannan sahabi da ya dauki a baya kawai ya dauka ana zuwa ya samu shahada a yaki babu wanda ya jarumta da ya gwada a yaki sahabbai suna ji da irin abin da suka ga yayi suka dinga imama su ne wa ne sai za ka ce shugaban kace zai shugaban shi dan mutane suka ce ya rasulullah wa da bai ko shi dan fawazi an mutane suka ce ya rasulullah me kai shi wuta yace ne a baya tun jallaha saboda wata abaya da ya gudo ne ta da aka je masa wanka a cikin ɗakin sa sai aka samu wata abaya ta ganimar yaki ga ta ya ajiye ta domin an gona ba ya ajiye ta ya ɗauka ita ce manzan Allah ya yi bayani cewa ta kai shi wuta jama'a wannan fa sunansa sahabi ya yi imani da Allah ya yi musulunta a hannun manzan Allah ya yi yaƙi saboda kalmar Allah ta ɗaukaka ya yi rawar gani a addini ya ba da gudunmawa amma saɓawa iyakokin Allah suka sa aka ce ɗan wutan.
2: Wasu musulunci kenan aka saurara tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasir Kabara. Godiya ga Sarkin Kadiriyya na Afirka Dr. Sheikh Yaro Abdulkadir Jimo jagoran shirin Umar Kurdun Daye a nan.
3: A yau zan yi bayani akan matsaloli masu nasaba da ciwon maita da sihiri na lalata rayuwa da sihiri na lalata kasuwanci da sihiri na rufe kasuwanci da sihiri na rufe hasken taurari da sihirin da za a yi maka a raba ka da jama'a da sihirin da za a yi maka a sabbaba maka tashin hankali a cikin gidanka kai da iyalanka da sihirin da za a yi ƴaƴanka su lalace su koma shaye-shaye da sihirin da za a yi maka duk abin da ka taba ya rika lalacewa daga ni sarkin sauwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zai same ni a nan Abbotuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mai neman ƙarin bayani sai ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 07 080 34 30 07 mutumin da yake fama da matsala akan sharrin mayu ko kuma bangaren da ya shafi sammu ko makaru ko shaitanu ko miyagu ko sihiri da za a yi domin a lalata rayuwarka idan ka zo guri na da izinin Allah kona sihiri nake domin ni ina amfani da ruhanai ne kona sihiri nake yi domin ni da ruhani nake aiki a duk inda matsafi ya je yin tsafi a duk inda boka ya je bokan shi a duk inda maye ya je maita idan an haɗu da maye an je an maka binne ko an maka ture ko an maka kulli an lalata harkar rayuwarka ko kuma ya zamanto cewa kana samun kuɗi amma suna lalacewa ko kuma an sabbaba maka wani ciwo ko wata lalura ko wata damuwa ko wani jinya a jikinka kana ta fama ka rasa abin da yake damunka da izinin Allah idan ka zo guri na ni sarkin sauwar Afirka idan na baka magani zan baka maganin da za ka yi amai wanda dukkan wani kulli da aka yi maka dukkan wani ciwo da aka sabbaba maka da izinin Allah haka za ka rika ganin gudajin kullin da aka yi maka idan malaya aka binne da izinin Allah duk inda aka je aka yi maka sihiri ko aka yi binne ko aka yi kulli ko aka yi ture da izinin Allah za mu tura ruhani ya je a duk inda yake a faɗin duniya ya je ya ciro wannan kullin mu kona sihirin da izinin Allah kuma Allah ya baka lafiya muna yin addu'a akan dukkan wasu al'amurori idan sun rikici muna yin addu'a idan rayuwarka ta lalace ka shiga cikin matsananciyar rayuwa kana fama da damuwa to sai ka zo gurin mu zai maka addu'a da izinin Allah Allah zai baka lafiya duk inda kace a duniya a duk inda kace a duniya ba sai ka zo ma inda nake ba ka kira ni a waya idan asiri akai maka za mu sa ruhani su binkice idan tsafi akai maka za mu sa ruhani su binkice sannan a duk inda kake ko inda aka je aka sihirin da izinin Allah zan tura ruhanai su je su ciro kullun da akai ma ko na laita ko na mayu ko na sihiri ko na bokaye ko na sheidanu ko na aljanu ko kuma an yi gamayya tsakanin mutane da aljanu da sheidanu da mayu an zo an maka sihiri da izinin Allah zan lana to nan sihirin da izinin Allah domin duk mutumin da yake son gani na zo ka same ni a abbatuwa ko ka same ni a trailer park gab da fada sarkin fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 matar da bata haihuwa sakamakon
1: to madalla masu haro yanzu sai a dakaci labaran duniya.

ẹni ìrántí Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ní ìrìnàjò ọmọ ẹ̀dá jẹ́ ká máa rántí Ọlọ́run ní gbogbo ààyè tí a bá wà ká máa fọpẹ́ fún ká máa fiyìn fún ká máa rántí àwọn iṣẹ́ ìyanu ẹ̀ ní gbogbo ààyè tí a bá wà àdíkìrí ìrántí Ọlọ́run iná la fi ń kí gbogbo mùsùlùmí òdodo pé assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu ike ati ola olohun ko ma bayi ni gbogbo aye ti e ba wa ti e ti n gbo ile ise bond fm 92.9 ade yi elewu ara elewu wo iwo yi aki ku ola oni ope lase loke ipe lagbara eledumare abi odun folohun so loruko temi o bond fm 92.9 to kale si 1a adekule faji lagbole ijoba ikeja gra onigbongbo scd le ti n gbo wa ta gbe nda bi edun ta ro bi owe oni ojo nla oni ojo jimo ojo ti oni apere idire ta se ma mu awon eto ite ati lakale fun igbaladun yin to ba ojo oni mu wa si eti igbo yin ni kete ti ma pari atotunu yi na ni a lo si ori eto wa eto yin al idaya to ba di ago ta se ma mu awon eto ite ati lakale fun igbaladun yin to ba ojo oni mu wa si eti igbo yin ni kete ti ma pari atotunu yi na ni a lo si ori eto wa eto yin al idaya to ba di ago 5 ku isedu 15 bago 5 ba wa lu betu muslim idile muslim na ni e ma gbo lati ago 5 si 5 abo ibi ti ma pade awon stars wa ti won ti ma bere awon bere orisirisi na ni eto yi o ti e ti wa yato si ti igba kan orisirisi na ni e lanfani lati pe wole tu lanfani lati gbo awon wa si oro olorun be o kun fofo bi ile atari ti kun na ni ti o ba ni bi awon stars wa ninu ile agbolo ti di ago 5 abo bi 5 abo ba ti lu a lo si eka ipolowo oja to ba di ago 6 ku isedu 15 gba bolu sawon na ni e ma gbo lati enu awon afenu gba bolu ti ki si gba lati ago 6 ku isedu 15 si 6 bi 6 ba ti lati lo si eka ipolowo oja a ma mo ipolowo oja tani wa si eti igbo yin ago 6 bo jamiat so adai alasala tun na ni eto ti e ma gbadun nibi ti awon stars wa to ti ma da wa leko lati na alukurani alapole ati adita anabi muhammad pelu suna awon agbalagba ago 6 abo si 7 ku isedu 3 na ni eto jamia so adai alasalatu bi 7 ba ti wa ku isedu 3 irun pipe na lati lo gbo eti ero olohun kan ti o se agbatero e pe ki olohun ko ma fi se ikege fun awon obi e ninu kabari won ile la wa gbe lo ti di ago 7 bi 7 ba ti lu bayi na ni agba yara royin wa lo lati lo mu iroyin agba nla aye wa fun yin ki lo nsele kaakiri agba nla aye e fi le mo bi e se ma se rayin o se pe ma tu wale ni abi oni wale kini iran n ba america fa kini israel n ba lebanon fa gbogbo e na ni a ma je ki o de si eti igbo yin se south africa so ti dekun lorun awon ajeji tawon omo nigeria na wa nu e e ma yi ku bond fm latago 7 si 7 koja isedu 15 ni bi 7 ba ti wa koja isedu 15 awon eto wa to tukun a ma mu wa si eti igbo yin se gbagbe abi odun folohun so loruko temi adisa iko iko olokun ola omogi merin le baja se lori ka se ge orogbo lori olorogbo le be sogun ka se ge obi lori obi ni bi ku barun ka se ge ata lori emi ti o jata emi yepere ka ma se kaka ma fi wi owunu di tori ta ba ku aso ni wa fi gbe nisin ko saso ko se didi omo elomi babora le won ajo mado omo elomi babora le won ajo bo omo elomi babora le won aja aya aso le didi eniyan eniyan na to wa bo ni lara ju aso lo eyan laso iye eyan eyan ni gbe yan depo eyan ni gbe yan niyi eyan ni mu yan de ni eye lagbara olodun lagbara eledumare gbogbo eyan ta na mu bura bi aso to n daso ibo wa iku to yawo ni pa won o eyan ko la ma pe igba na la ma je wa lagbara eledumare leko si aku ola oni ọpẹ lase loke ipẹ.

0: bore ko ni binu.
1: Awa lo le to bond FM awa lo ni royi faso wa 92.9
2: mai kuro
3: ohun niyan
2: o

osoju ilu o farasilele eni lo sele o isele ta mu wa oko danfo ti aje ibaje de simo lori Lagos kolo ni Jakande kolo LSR 233 YN LSR 233 YN gugu eyin ti eje alase awon onimoto nipinle ti Eko o no lati oshodi si ipaja yana paja oshodi si yana paja lo pe koda gan ero ti o je ti gbe tele o ba fa wahala o ti kagun loju ohun ati conductor e won se shika shika igba to yala awon ironu moto to tin so pe ki yen bole a kilo de lo o ni agbara e wo e ko a de nbo nbi se a lati eni to sele si amu awon dereba e gan e lati eyin alase awon konda to wa nu re si e ri pe fowo sikun fi mu won awon to wa moto yen laarin ago merin si merin abo ni to wa jo nsiwo funra won ago merin si merin abo osan oni oko danfo yen Jakande kolo ni won kun LSR 233 YN e ri pe e mu dereba yen o won wo ero yen won se shika shika lori nkan to ye pe eto e ni eyin le pe ni yeyen to de wole e de debo mi te ti wa rero to po repete eni ko bo le o de ni ke daun pada si bi te ti gbe hun je bi comrade Musbau bi won se so oni ke daun pada eni lai lai kini ko ko se pe ton gbe ise ton ko si epe ti won o gbe ise ton won wo turutu won gbe lapa yaka luaju dereba le royal joko si legbe dereba bayi eyan kan tu wa wa legbe ti e ko to wole gan eni ti o wa ni egbe dereba won lati bole fun wa e ma poju ton ma gbe si waju dereba ori apo ti lo joko si ati tu wa bole ngba te today ladipo o soro fun won do ti e o so oro to soju wa ni tori e eyin ti e ma je ko fa awon mo ni moto loruko e ri pe e wa awon jade awa o soju wa mo de da won mo aso ti conductor e gowo black bayi ni black odudu ba oko 23 si ni waju oro to soju ti o farasin ni Bond FM lawa 92.9 awon ise ti awon eyan se fa awon ironu moto na te de npare e bole ma e kan se to ye ka jo pamopo ka jo ba awa duro tan o aso mo gbo tan se o da gbon lagbara won la le se nbe ita le se na la nse lati le fo kan danu re si mu eyan alaga egbe ni moto ni pile ku to sodi e ti gbo kin to gbo eyin te ba de gbo e ba so fun won ki won se atunse lori irun kan bayi Bond FM lawa 92.9 tori mushi gan lati n ba moto yen bo ko to do sodi ko to ma wa radarada be

kaabo pada akojopo ori agbaye na lo nte siwaju bond fm le ti gbo adupope entity siwa lojuda ti di pe gbogbo awon olugbe omo orilede se ojuse won gege gbe omo orilede rere won ti ro won o lati lo gba card alalope won eti amo si pvc won ni le na ni opo pataki kan ti won nilo lati yan adari re to hun won ile ni oro ti en ti o je olukojo fun awon omo eko movement alaji imran amzat so kale nibi ti won ti se eto ilaniloye kan fun awon olugbe ipinle eko won ni ajo ile to dibo ile wa inec yo bere isiketa to je pe o gbe nkan to dibo fun ibo nibi ilaniloye na lo ti so mo pe lati ojo kokonla ti se ojo aje osu karun ti a lo to yi na ni eto ohun di o ye ko ti bere oni eto na tun tesiwaju bayi ki awon lo fi oruko sile o alaji amzat ni pvc na ni oguna gbongbo kan ti won nilo lati fi yan ijoba rere ti o tumu ojo la wa fun ipinle ko ati olede wa nigeria lapapo oga agba teleri fun awon ajo to nri si abo ye nigeria safety investigation bureau alagba ki olateru ti salaye pe bi awon ile ise olokofu

wa Nigeria se nsubu yakata o da lori bi awon to nsakoso won ko se ni imoto nipa bi ati nsakoso ile ise oloko frufu nigba to n ba asojukore wa leka ti igbokegbodo ko ja fafa ati imo nipa awon to nsise li eka ohun bo je pe awon akose mose lo wa leka ti ile ifowopamo ilede wa Nigeria o ni bi awon ile ise se nsubu yakata pe ko sa ise latari bi o se je pe awon eyan ni moto oni ki se boya tori pe won mu ticket wale

0: Iṣu import ni agbara akọmọ le orule la yara do mu bodu se gori odu ati bi gba odu se nba igba odu ko si soro eye ba fun gba ntu eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import lo ni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbara le bodu se gori odu
1: You do waka, coffee start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you day relieved.
2: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where if you work, sharp, sharp.
1: Oh yeah, try comics cough syrup. Yes, so comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and day relieved. Comics now confirm. Cough, drink comics, day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
0: Gasi idu o ti sun o o ni ti mo ra yen to ti ndu o ni bara ti pe mi won ti binu se bi mo ti so fun ore o do import le mi ti ra oni ti lo to be ni o ko le import ni po o gbo yato o si kun o gidi ki dugun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbi ojo e ba ma ro na ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si ni fu yo gbo ni bara mi ni gba ti e asopo to yo gasi idu emi na lo ra import bayi gbo ro le ko le gbe tori e la fi se ro le import fun alukorin se tun bi oni po ni ke je ko te jo iso import ni agbara akomo le orule la yara do mu bodu se gori odun ati bi gba odun se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gba ntu eyo pelu import ibale oko daju rawo ikole import lo ni pe wa sori 08055553779 import orule to se gba ni bodu se gori odun
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe akodede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa olawale osuolale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo nigeria
4: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni olawale osuolale alase ile ise osula haba
3: alase ile ise osula haba le ngbo yi odun ni osula haba won ke sa imo foloko baba e je nbere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won momo gbogbo igba le ma nwa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma nse ipin bi funfun lelomi ma nri o ye ka tete ma ke sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
3: baba se mo wi pe beyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye beyan ba lowo ti o fe ko lole oju ni o fi ma toju owo to ni o tumo se pe oju la ba koko moju to lagu ara baba e ti wa lenu e ojo ti pe ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa dabe npe nkan ti olodun ba ti yonu si te en ba tun wa fi dara se lo ma ndabi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo itoju oju ta wa nse o mu ki awon eyan tan wa sodo wa kan tun ma so fe lomi awon ti a pe ti won o bu wa lori radio awon gan na po ju awon tan gbo wa lori radio lo tan wa sodo wa ni ile ise wa
3: aba osula aba osula aba o ti di wakilu mo e je kin bere bayi kin to yonda yin awon mi wa to je pe ojo ori ni won gbagbo pe ni o je ki won oriran daada se looto ni
4: atokun se ra won baba wo ojo un elomi 120 years elomi 100 years
3: to si tun kawe
4: won to wu bonu abere
3: tori ran kedere
4: ti o si wahala
3: ti o ni se pelu ojo ori
4: omo ojo melo wa leyin te fi ri na kawe te fi ri na ka bible te le to wu bonu abere mo
3: baba awon kan wa to je pe ise ti won se won joko si de ero ayara bi asa to loyinbo npe ni computer to je pe banka ni ko le mo joko si di system lojojumo afijo to ba ni offer bojo to ba wa ni leafo awon ti won tana soju papa julo awon ti won sise ajorin marin weather ka so de e kadake iru awon won yi boya wa lo mo dun ogun odun omo ogbon odun to ti wa dipe nija oju iru igbese wo ni ki won o gbe
4: ori ofe tan rigba pe won gbo wa ni wakati yi kan ma bo nti ba nse wa e ma je ka bora wa mole e ma je ka bora wa pe nikan ifowo tin dun bonu aso lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko o te se polu ko o
3: kin to gba yin la lejo lori eto yi emi fara mi ti se wadi daada ipe osula haba pelu opolopo awon iroyin ta n gbo nipa ile ise yin ti mo fi ni pe ka jo seto baba be ba fe foju kan yin bo won se le ri
4: head office wa wa ni ilu ikorodu te ba ti bo le ni agric bus stop e so po n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street ti n be legbe re odo arawa street number 30 ati wa wa ni ilu ifo nbi gbogbo te ba ti n bo te ba ti de ifo e bo le ni bus stop first pa e so po n lo si sele akoko nile baba agoro office wa lo doju ko le baba agoro yen e ti ri bana wa nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe se aduru mi se gbodo gbo pe mo nwa ogun oju ka ki abi mi oriran daada baba imaran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni pani mara ki npe loruko aisan je tumi sita ki nfi on sile o loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara won to won o fe ko fohun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi gbaladon la e mo bo lori ise iwosan ibile olodun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe kin to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba papa julo lori itoro olojude yi nipa pe keyan o riran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan o ja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi e ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri igba ti a wa bere si nse ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabi dan nigba ila to wa mo yi pe ase o da ke yin o farabale ato da ke yin o joko tagba
3: baba e je nbe bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igba gbọ opolopo ni pe n teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju sugbon ngba mo de le ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
4: esun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo ta won bi kan o se se pe ta ba dodo yin won kan kini sa won loju ni awa la mo wa so fun e pe e lo fokan bale ni le ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju ẹnu báyìí lẹ ti gbà lo ẹ sì mọ wá fìlì ẹ lójú gbogbo àwọn egbògi tá a fi ń se ìtọ́jú ojú àti àwọn àìsàn tó lè fa sábàbí ẹ níléeṣẹ́ wa lílò ni sẹ́nu
3: kìí ṣe pé wọ́n kàn sójú àṣírí kan nìyẹn o bàbá ó túmọ̀ sí pé òótọ́ lọ̀rọ̀ táwọn oníwàádìí tí wọ́n ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń dààyàn láàmú nínú ojú àti inú lọ́hùn lọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń wá jíjẹ mímu ẹlòmíì ó wà lára tó ṣokùnfà tí ń dààmú rẹ̀ lójú bàbá wa níṣẹ́jú kan tó kù yìí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi ló wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n báyìí tí ìtìgò bọ ojú wọn lè kàwé arábìnrin kan tó wá sọ́dọ̀ yín tó jẹ́ pé ó lóun ti ń lo ìgò láti bí ọdún bíi mẹ́fà ṣùgbọ́n ṣe tóun wá tóun lo àwọn egbògi yín òun jùgò lẹ̀ fáṣán kínní ètí wọn fi ń se oge nìkan nílò báyìí.
4: Bàbá tẹ rí abala bíi tẹ dùn mo tún fẹ́ sí àwọn èèyàn wa ní làákàyè nílé. Se ri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagbo o da bi en pe eyan gbianju ati sun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won a fun yin ni go kan
3: won fun yin ni go
4: te ba to pada lo won a tun mu go yen won a tun change e fun yin
3: okay won ma paro go
4: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupiter igo kini mo wi atokun
3: pe bogo yen se le lagbara to
4: to le wa
3: soju
4: to le mu imole wa si oju ti ori nkan kan mo
3: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi teyan le papo mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe yan kan soju iyalenu lagba ni onile yoruba yoruba a ngbianju o baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si
4: 070 070 38 38 61 61
3: 51 5 1 6 8 60 8 070 0708 38 3 8 6 1 61 51 5 1 6 8 68. Baba, iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju? A mọ pe ise abinibi yin ni te jogunba ajebire lodo ti iru awon esan wo lo le mo sokunfa e
4: ese atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo po ndi imo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kokan to le fa sababi re oluwa re o mo nkan kan o
3: baba e ba daruko bi meta nbe a mọ pe o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
4: ese atokun apoju suga o je akoko elenke teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na run
3: o tumọ si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
4: be ni atokun
3: e soro apoju sugar lekan ti eyan ba nsake si apoju sugar lagu ara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju sugar iru awon ara apere wo ni o mo ri
4: ese atokun ibere te beere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba nbo iku nbo mo rin omo otete fura apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gugu awon to ti mu olorun loju eni ba ntun won le ti eyan ba ni apoju sugar ada bi en pe aye nse oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona fun re ndrai be pa ti ri eyan to ni apoju sugar yi lo ma nsi waju ti fun pe eyan ti o fi bere ti nga ti fun pa ba ti wa ga to da sike e mo wa ri eni be tan ba ju nkan le bi aya won asa dede ja se ri elomi ti sugar yi ba ti lo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si nkan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabe pe won de block mo won ni badi ni se ri awon kan be nitori ki won le se re fe pelu lolufe won ni won se npo gbogbo chemical po na se mu awon egbogi to le han won le mo ninu agu ara atokun ti sugar ba poju ninu agu ara ke je kokun ni ori oju se re se lodo iyawo won o te ba wa ri elomi tan ba ti po gbogbo chemical po tan belura e gbo pe ngba tan se re fe pelu lolufe won ngba na ni baba lagbaja mo takiti to gba be soda won ni ru eni be lu magun atokun gbogbo e na ko ni magun e so won lenu ni nigba ti eyan ba ti po gbogbo chemical po atokun to ti gbe emi re sare tayo bo se ye ngba wo ni oni soda sibi ti o ye ko soda si olorun lojo oni oni je ki agba bi ta gba wa ka gba be soda o
3: mi ami ase
4: oro die o tologbon ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won oni ri nkan kan rara
3: ehn baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo ni akọ narun ko te menu ba lekan to ba ye pe to ba nse eyan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
4: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan awon yi nse won yi tete ki sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbu be ni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agu ara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba n gbo ogbologbo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogbologbo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olorun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti e ni fe wo boye nikan kan wo afoku go n be lapo elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won larade tan ba n fi n bera kurakura bayi won o ti e ni mo pe ibudo ko la won wa iru ogbologbo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba wa ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro ti n koju iriran eda ti o ba mo nipa oogun kan to le koju ogbologbo akọ narun onitohun o mo nkan kan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki yi deede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ohun ti n sele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ke igi lori ko mu te gbote gbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi e meji bi e meta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se fi n pada sibe mo wu nti se won tebo tebo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tebo tebo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
5: kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070 0703861 61 51 51 5168 68 070 0703861 61 51 5168 68 070 0703861 61 51 5168 68
4: WhatsApp number wa na si ni head office wa wa ni ilu Ikorodu te ba ti bole ni Agric bus stop e so pe n lo si Asolo ile epo to doju ko Asolo bus stop yen street ti n belegbe re Odo Arawa street number 30 ati wa wa ni ilu Ifo nbi gbogbo te ba ti n bo te ba ti de Ifo e bole ni bus stop first pa e so pe n lo si sele akoko nile baba agoro ọfíìsì wa ló dojú kọ lé bàbá àgòrò yẹn ẹ ti rí bánà wa ń bẹ
5: a ò ní fàìsàn ló gbá o.

0: agba isegun ti won mo ninu iwe ati igbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won na koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye iwo search ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abiye gbalega tabi ke ma pe 0833735570 legacy 0803373 5570 animo kaye papa papa
1: mo ni lapo mo wa bi ibon egbo rin rin ke lo sele won bere cinema wa soki arabirin ni wo ore mi file jare ore to ma so ina ni sare siwaju ni sare seyin ni ajo wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogu arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gogo lowo e omo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso ye ka ma toju e aso ye ka ma toju aso eni ase ta ba wo so to dede oye ka oye amojuto gbogbo ntara benin iwo lojo na atawo tele ataso re gbogbo eto lo sara to lo saya komo si kankan tori mo nbe be ni ofura komo fura soro ara re ah ebi o pari ise siri o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo nle die die die o wa di wi pe bise nwole o di wi pe gbogbo awon to ti gboja fun ni won da oja pada o di wi pe bise wa gori igbisi o wa den toru ti nbe nitori igbisi be larabirin yo si ku olodo re owa mba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin itan arabirin bere sinima dide ntie oba file re le ko wa wale mo o danu bo ba pe ko ni gbagu bo piyanju e titi o ti e ni da lohun ah oro isu arabirin lo ba pati hawo ore ta jo nje ta jo mu ore temi ati ejo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e mo wa ore mi lo ni won lo ti kokuro nbe ah ah ore mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun o ti dolowo o na ti o na ti se yoto mi nkan ti nbe o ti doni ruji ase won a ma gba ogu enikan fe nikan ibi aso ni a ma ti gugu arabirin yi nipa ilakakun ibi aso ni a ma ti gba nipa ni kankan kankun ibi aso ni a ti gugu lowo e nipa nipa wi pe ka mo ti e fura ka gbokan leyan ah to si je ni agboju oko le oje ni agba oro yi wa nlo be oro n lo be o si legbe kan olori ebi ni ni a ba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re o wa da ah olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wi pe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si ah egbe yi ba ni nlo si mu dengbere bayi oro n lo mu dengbere bayi ile to n ko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo ko si nkan kan mo o wa duro o duro tetere o si wu oro ara re bayi ah omo se o ah se won omo wi pe a ma nforo lagba ni a ma nforo lagba ijo nforo re lo ijo fi lo mi ijo fi leni kankan ah eh boda mi e wo gbenu se o boda re wo kini ah ase bayi bayi ni ye re mo ha amoran ti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun won gba lo mi afo ro lagba ni Musa ja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number lo ba ni makayile 00337355570 00337355570 number baba ni makaye ni ye nte fi wa won lonu te fi pe won e ko yi soro won pe yin na lerin arabirin ngbon ba ai en to je baba won oni iwe egbo ni a pepon gbon ni won pa iwa arakore kan won ni baba afa agbalagba ran oni nje yin ti mo oni won mo ah je npo won lo ba po won lo gba won lago baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to npe nle to wa duro soju kan to mo pe omo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba nbo bayi ni e si bayi kasa bayi kawodi won jodo baba o ah imopo o ogbon be o ero aye ba mi ngba de be baba wowo e o wo nti o ori e baba ni o kare irawo lomo iwo ti ogobo lati ori de sale ta lore re to gba so fun o ni aso won gba so fe nikan won gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba si titu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi ori temi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo njo na o ni mo ri kankan mo si fi si binu tu ka wole amo ore emi ri ti e emi ori temi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo njo na o ni mo ri kankan mo si fi si binu le o o fi si binu o kai lai ibi to ja o sinu o je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba lo gbe wo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ni ma sunkun kika kika ewo ogbani fọlọrun oba mi edward anima kaye baba tapa ile ise won be ni number 61 sandos avenue ni abule egba ni ile eko awon ni so nigbo we to yi eh number won re ko life be ba pe won baba arugo afa 0033 73557

0: leyi mo ma nte mo yin leti pe ile aye ta ngbe yi ko gba ki eyan joko ko to se le tetere o gbodo le gbeyanju sinu gbesi aye e eyin obi be ba ti gbeyanju e ma gbeyanju amo ti yin ma ah mo ma so fun yin pe ngba mi ti an ba le obi ti won ba ro obi mo won a si mo me aye o ne mo yin tomo tomo
1: aye do bi ri po ewo wa
0: koko ki gbogbo awon idile mo badi mo ki yin o ah ewo akori oba ni mo ba akori oba ni mo badi mo ki gbogbo eyin ti to de to laju saye o to ba epo pupa lenu e ko wa ti ri nkan kan o

0: se ba yin soro lori ti won pe ni onje oju orun awon kan be mo so fun yin lori eto yi pe won nu elomi loju orun ki lo de te yan je nje oju orun awon woni ma fun yan lo nje je loju orun e gbo lale yi ona laye ma ngba mu oyan aye one mu won to ngbo mi lale ah awon eyan buruku po ninu ise buruku owo won ti aye ba leni titi ti won ba ri eyan mu won si gba oju orun ai mo ye eyan ni won ti toju orun mu
1: alagere oju
0: so losu to koja arakunrin to ni ohun je nje oju orun won ni arakunrin yi tan nigba to de tun laju saye o to ba epo pupa lenu e ko wa ti re nkan kan o koju ojo keta lo ni kun arakunrin yi bere si ni wu mo so fun yin lori eto e agbe arakunrin yen wa sori eto e ki lo wu ninu e gbogbo le iwosan ti won lo won ri n to wu ninu arakunrin yi ko to wa de pe a bere awon igbese kan ati igbese kan abalu ababo a pada ri pe aseni to je iya baba e iya baba to bi arakunrin gangan lo wa ni di oro e ani wo to gbo mi fura

to ta pe ni gba nko gbin ni kan ni Bond FM 92.9 e ni lugba di aye sori gbogbo to ba nsele si o ninu igbesi aye yi igbesi aye ta ngbe yi ko gba ko lo pare ma wule lo pokun so ma se bo ti tan fun apo ni pada je eyan laye mo ma so fun yin pe ologo laye ma nle ene to ba logo eyan ma nfe ti subu gbogbo to ba wa ri ko debo ma onu ati pare o egbo isele to sele lojo ta omo bere kan ti won pe ni omo do meta de logo 17 years omo kekere lo mo e egbo ki lo omo kekere le wo susun to de si kan ga to de ko be fun re

0: eto e mo pari eto ni jejo lo ma kunrin kan ba pe me o bere si sun ekun ni Mr. Biodu e dapun e gba me mo ni ki lo se yin o ni ohun ti ku sinu adanwo e o ti nlo bi odun mewa bayi mo ni kini nkan to se ye gangan o ni ese ni o ni nkan lo ta ohun lese yen ohun de bere si ni o I o lo won o kini e bere si se omi olohun o tete mo o afigba ti kini bere si loju aye nbento to eyan wa omokunrin mo ni ko wa ri mi nigba ti ma ri ese ko se ni to ma ri ese arakunrin ti o ne bu sekun oni ohun o le se nkan kan mo lati gba yen ese yen ti down wole o tun ti wa ran ikeji na bawo le se se ran keji arakunrin yi ati bere yanju lori oru e gbogbo gbo la nta si pe ani ese yi ogbodo le fese irin arakunrin yo ti ju omo odun 24 lo 34 years ni o si ti nbese ija nsin lati odun mewa seyin ni o wa da joko te ba ri arakunrin ti mo so ibo se rewa to e wo eja gboro to pada ba mi so to ba mi so ni jeta ode eja gbo to ba mi so mo nbo
1: I'm going to go to the last week.

to Bangkok bi ni kan e Bond FM 92.9 mo kiyin pupo pupo e wo e je nja kikini kan ye yin fun ta sale yi gbogbo wo to lanfani ati ma gbo eto yi sori ti awon kan ba so wi pe ko sona mama ba won soru e o ti awon kan ba so pe ko saye mama ba won soru e eja gbo nto sele si omode bere kan ki lo sele so omode bere ti won ni ko si awon okunrin ohun to le konu e ma konu si ni ko si awon to le konu si omode bere won ni won ki dijo keje se ti gbo ru eri keyan de pade omo ni titi keyan de konu si pe mo fe fi o won lo mo yan to ba ti le na won si yan bayi bi igba te yan ba ki yan won lo nto won o ni dijo keje bawo lo se sele gan awon wadi wo la se debe nibo lo omode bere ohun wa

wa sori eto yi ti awon agbofinro ba fun wa lori ofe be ti awon olopa ba fun wa lori ofe agbe omode beren yi wa bi su se ku ba be se be e gbo lori eto yi to fi de pe tokunrin ba pade omo e to ba fi le bo lowo won lokunrin yen o ni lojo keje olajide e je ma lo level ta sala ojo yi ti lo o sugba mo fe je ki tun ko yi o wi pe ni to to laye nbe ni to to ni an ma fi nkan se eyan o ni to to laye ma nde eyan mo le aye o ni di o gbogbo nkan ki nkan to ba nse o ma ni gbagbo pe ona abayo nbe gbogbo to wu ko le ma doju ko ma ni igbagbo po ritu sile je fun oni number ilale gbogbo eyin te ba ni doju ko kan bi keji eyin te ni lu ona abayo lori isoro aye eyin eyi keyi isoro ti ba n doju ko ma pe sori ero bani soro yi 08 1 28 71 86 30 08 1 28 71 86 30 08 1 28 71 86 30 jo mejo lemi ati yo pade lori eto yi mo dupe lowo olotu eto yi blessing aloko lori eto eto ta pe ni gba nko gbe ni kan e bond fm 92.9 akado ni mu olowo mo dupe pupo pupo o olajide akinwumi abiodun mr best loruko temi te ba ni kankan te fe ba mi so tin ba ni de lori eto yi 070 32 06 8952 070 32 06 89 52 akpade ni jo mejo

0: lọ gbe yan ri o nba lọ yan temi emi o mo bi olowo gbe yan ri o nba lọ yan temi emi o mo bi olowo gbe yan ri o nba lọ yan temi ibi kan na sala gbe yan ri o ka dara o papo ni ibi kan na gbogbo ati yan lo si shop ibi ti tin ta phones lo si shop ibi ti tin ta so ti o ba debe eyi o le yo wo ni a re nti o pe eyi phone kekin lo ka lo wo elomi o ni Samsung lo wo un elomi o ni iPhone lo wo un elomi o ni smartphone lo wo un be shop kan na ni ka lo ku tin lo yan asiya okan sosi eni nigba te yan ti mo oti o tabi to ti mo igboyo tabi to ti drug ale ti o mo tin se mo asiko yo ni kaluku yan ka so pe awon conscious ta wa ni opolo wa to nsise kaluku o ni lo yan osi ko se nti o lo yan gbese ko se nti o lo ti o lo yan agan ko se nti o lo ti o lo yan ko ma se ru egbe re sugbon amo gba ta yan kojo ti kojo gbo kojo pe yan mo tin se kojo pe yan mo tin se o na ni olodun lo si da jeji atire atibi ti ota ba da olamu ti bi re po ju re lo oni ko tete ba olodumare so olodumare da ire fun awon eyan o fi bi si olodumare da ibi awon eyan nibi o fi re si ke se pe gbaye kan le yan mo lo lo ti a ba ti wa yan kan yi tan lojo ohun ibi aye ya lawa mo bonu aye mo wa duwa gege bi omo tutun ah eku ewu o lagbaja bi mo olohun owo olohun da si wa kon babo won lo kun ni tabi ki won lo be ni ani won ni beji ni abi beta ni ati bimo gbogbo ewu si wa wa won mo ki won wa la ara ara mo to to ka mo yo inu baba na mo odun inu iya na mo odun iya na ma kera gege na mo na mo nira to re bi mo tutun aya bara tintin aten to dumo aten to dumo won si ma ba wa dupe e ma je ki o mi ko gbe yin lo mo soro na pe wo kada lagbaja ti dede aye bayi ile su inu ile to de si un alagbara wu en benbe ti ti dode ma se mistake mo ba ri aye lo mo ni ma se mistake olohun ni ko yo owo awa alagbara aye lo de si ko si dile ti wo wa won buru ju awon lo ni ko si dile ti agbara agba wa yala dudu pupa abi eye ke yawo ti won ni ko si dile ti alagbara ogun wa yala ogun pe abi rere abi buruku ati gbogbo okun o ti ni o ti dojo eko ni ko si dile to le de si to ba alagbara ye awon ti le so ibi ti le so dire ati ti le so ire ti le so dibi nigba ti o ba di ale wo be awon ti ru lu nile to lo tori alejo ni won o sese gele aye ni o ese de si dile niyan wa lo pe biriko to biriko to nitori pe omo tutu ko gbodo soro gbogbo n to wo ko ma ri ko ye wa pe iseda re jade ni ibe lohun ni adiju gbo nibi ti eye oko ti gbodo ke mo wo pe leda re jade ni sale odo nibi ti eja o gbodo wede be won si pe iseda re jade laarin ogan nibi ti o ti sepade tagbara won ti ru gege bi ose won si pe iseda re jade ni agbede meje aye atorun ni ibi ti won ti n joko lori ofurufu ti won n gbese sori ofurufu ti won o si si nkankan ti n farati ti o si n sepade won won wa bi ole erepe lagbaja tori kaluku lo ni oruko latoju oruko to fun taye ko se ti n be ni sale odo ti oloko ti n je nbe ko se ti n be ni ugbo ti oloko ti n je nbe nitori pe ibi to ti wa awujo kan naa lọlọrun ti gbe o jade ko to wa si aye e ko la won lo fun won ni ti lo ko ti won so ni jo mejo tori oju mo nkan won to bege ti won le duro digba won to so lo ko tori won mo run ti e ti o so lo ko ti pele olori boya ko ni je ka gbara won ka omo ni la le si ru ti obi re ba fe fi so lo ko won mo pe mo ni mu ni kekere be yi se wi to won mo wi ti won si mo sori si so ni awon wa ni fe du de jona won wa bere won a bi o lagbaja ile melo lo yan o si ma so tori o lagbara bo ba je pe bo se waye to je pe iwo lo je oba gbogbo agba nla aye o lagbara nijo yen ta bi o won bi o lere o si soro won ni le melo loko moto melo loko bo lo se ko pon lo kiki to orilede melo lo fe lo o be si salaye ogun ile ni ma ko ogbon moto ni ma gbo ma si fe iyawo adota iye omo bayi ni ma bi bayi ni ma se lokiki to inu egbe awon agbalagba to jo loro ni ma wa ma wa na awon to nse ilu mi ma wa na awon to nse ipinle mi wa wa na awon to nse orilede mi gbogbo n to oko ilu ti so ki la awon nkan buruku to wa ko mo fo pe ngba ti ba to ye odun bayi awon la kan yo sele ti o si soro lati ro pe ni ba ku sugbon ni ba ku to da se ko bayi ijambo oko le sele yo pa mi lara lese bo be lo se mo so ati ati bi to yan nigba to ba si so mo ti omo tuntun ba ti so gbo kan ipo nigba ti o ku da kan mo ni ala lowa ko da lo jo pe o da kan eri to mo mo diju ti omo iya mo ni rerin e kisa nitori pe inu lo se bo wa be na mo ta giri le kokan wa lo ti no ti tan lara re nigba ti mo ba tan lo yo lowo oro je wa ni gbo na ti ni gbogbo asiko ta yero pe gbo na ti no ti yaju ti diju ti o sokan latoju orun o ti wa laare awon alagbara ye ti ti bi ni be nigba ti ba bi ni gbogbo nkan itan wo wa ni kini ewo kadara re ti mo ba yin soro ni pe loni yo wa so ewo kadara re fun won ani gbogbo re ti mo yen pe ma ni laye yi gbogbo ni mo gbodo ni ani gbogbo ti mo yen pe ma je laye yi gbogbo ni ma je sugbe won tin bebe lati ma le kole ati lati ma le lokiki oni pe boya un gbodo je n ti mo ti gbogbo ti mo yen yi yi o di dodo ko se ame wo ta fi tele awon ayan mo re ni wi pe un gbodo je olote gbogbo nta won yi ni yo se sugbe won tin bebe to tele awon kan re lati wa si mo se ni pe gbodo fo be yin je mo ni keji minisu gbogbo nkan to je ewo kadara won yi fo re na to so e kadara na lo so ewo kadara eti o gbodo se lo si dupe lowo re oda o pele mo oyan ya re lamu gbadun ki alafia ko si to mo lo ise ni sere e po ra yo si pada si bi tin gbe omo tuntun yo si wo omo tuntun lo wa joko biri ko to biri ko to wa so fun ra won ki la fe se pelu kadara to mo yan nje eyan ba ba re kan ti ni le le o ti ko ru le to po to bayi ri so te wa lorun koko nje eyan ba ba re kan ti guru moto to bayi ri so te wa lorun kogun nje eyan ba ba wa kan ni dile wa nje o ti lokiki ri e to fi mo dari state to fi se honorable abi senator abi abi gomina ri so te wa lorun ko sele ti awon yi ba wa joko ti awon wo
1: ile ise Bonde FM 92.9 na ni e tin gbo wa mo mọ pe opolopo wa n gbọ bi oro ile aye se ri sugbon aye ko to eun na ni eto ta n gbo yi sugbon asiko gba wa laye lati gbe titi ti o fi pari to ba ti wa di ojo mi ojo ri lagbara olohun e ma ba wa gbo lati bere de ipari lagbara olohun ni bayi ago 12 ti lo ti koja die awa ma mu relationship titi di ago 4 lagbara olohun ngba to ba dago merin e je ka jo pade ile ise Bond FM 92.9 ni ojumo to mo lagbara olorun ojumo ayo ojumo buku na ni o je fun wa atawa teyin a jo sun layo a jo jiji ododo lagbara lowo olorun te ba ti fe lo sun eri pe ti lekun ke se gbogbo bo se ye ke se ati gate ati window yin ati gbogbo eri pe ke je ka ti kari pe gbogbo nkan o wa ni eto lagbara olohun abo olohun adaju lori yin ati gbogbo wa ni oruko awon mama wa latoke wa olohun mama wa princess adenike adegoke ati baba wa alhaji wahab akosile ti o fi mo gbogbo awon ta jo sise patapata gbogbo awon loga loga wa o ati awon ta jo sise na awon lati ori ayo baba ayo oko iya ayo ati engineer wa niyan o engineer ayo wa ati engineer omuegun ti o fi mo awon engineer ti o ati gbogbo awon to ku won patapata loruko won na la ki po ise won ni be se ntete si wa ati ile oruko awon ti won wa nibi awon alaja wa ati awon to wa ni loro loruko gbogbo won patana egbe ni ma ati gbogbo awon to ku won loruko won ni a fi nkin pupa isegun ni be se ntete si wa nile ise Bond FM 92.9 lagbara lowo olohun abo olohun anu olohun idunu ati ore ofe nla nla re ko ni won yin bako na ko de ni won awa na o akiyin ni gbogbo te tin gbo wa pe ese be se ntete si wa blessing aluko loruko ti de mi o di ago 4 lagbara olohun kasun layo
2: lako lawa otu otu otu ni ti wa ati daraba ati bere